0: mga comment ani, oh, madami. Di man mga dami account to, oh, mga pictures, mga dagway.
1: Okay, kanang amo ang gipang istorya diha, with facts and evidences, gikan gid sa mga nakasinati, di mo amin nagbuot-buot dire. Then ikaduha, naman si, dili sila gusto bang kanang, kita diri sa city government, sa pagpanguna ni Mayor Sammy ko, mudawat man sa Mayor Sammy o kanang mga pagsaway, tungod kay, labi na constructive criticism. Mm. Kung katong destructive criticism para si parehas imo ang gihimo dam gobernadora nga pataka lang kag yama-yama bahin sa ilsam ug sa mga infrastructure
0: pataka projects. Lang yabyam oh, ba oh, pataka unya, resulta mo balik ra dagiti
1: pataka yapon. Lang og bungisnges unya og nimo padod sumo baktoyo pero sa to as state government it take note na sa ni Mayor Sammy as ako an challenge mao nga dinhi sa Pagadian City dili gid ka makaingon ana nga dili na siya mudawat o nga mga kritisismo sa Mayor Sammy kung dili mudawat aron ma-improve punta.
0: Yes.
1: Niya nga naman yun nga moingon man ang mga tigpamaba, mga manunulat ninyo diha nga, oh, ato mo sa city pagpa hospital kay kuan mangkamaot mangkadiri sa provincial hospital buot na sa ipasabot doon. Ang batasan ba? Narcissista. Narcissist man mo, oy. Wara ba'y tambal na? Dili man mo ka maumudawat ug sayop aron i-correct. Diba?
0: Yes, mauna mga higala nung sanuntanin.
1: Okay, wala po tayo panahon, Dodds.
0: O, mauna ato. Gihapon yung balik-balikon ning sa ospital, kabalome, sa naminaw karon, biktima, ipaambit o ipadayag, inyuhang kasagmuyo, inyuhang hinanakit diha nga nagpa-admit mo kasi idala diya nga pasinte. Yun sana pagtratar sa mga doctor og nurse. Dapat dili na to. Tanan, di man tanan, adunay pipila, pero ang kasagaran gyud nga mga mulo kanigi mga attitude gyud sa mga
1: yes, okay
0: personnel diha. Ug ate yung oras pagbrise yung programa ang kakuan hangtod daw sa sunod nga higayon sa samang takna ug sa samang istasyon sa gihapon Dodds Marzon.
1: Sa ngalan sa tong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Sammy Cook sa Pagadian City 15th Council, City Councilor Jigger Ariosa, City Councilor Lansco, number 1 City Councilor Engineer Roger Acidelio, ako si Rodrigo Muingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian.
0: Ascenso Pagadian. Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mio Sammy Co.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.2
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puna, Tay?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: music.
1: 106.3.
2: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktora o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.3.

0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: L.F.M. Best music.
3: Horas a las 8 y media.
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
6: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan jud nga nagyud sa ka usaban.
7: Taas di ang sugar sa mga asawa sa
6: 11.7.
7: Karon?
6: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
7: Uning baba
6: na. Baba na. Gikan mong kuliha.
5: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: A difference you can hear. A difference you can feel with all the

July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music Power. The strongest 106.3 Bell.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Philippines. July 30 is World Day Against Trafficking in Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalaysan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking in Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
1: It's Annabelle on 106.3.

19 minutes after 9 in the morning, the company for you with muntik na kitang minahal. Siguro na ay rason nga nung muntik o hindi talaga minahal, di ba? Tapos hindi mo alam na pagod na pala yung minamahal mo sa kakaintay. Nga naman good pong maghulat, manggood po doon kuan, di ulaan ta ka na pagod. Imunta pong giingnan, ganahan mi ako ni mo. Sala po ninyong duha. Kaya ang kuan, napagod lang. Tinagit sigurong inita, kaya napagod. Napagod. Napagod naman siya. Na ikaw po, galibog pa kasi imong ibanti niya. So, not really meant to be. Just keep it to, no, it's not, pwede man siguro hisgutan na lang after so many years, mga tawa na lang dayon mo ba? Siguro, moingon na lang yun mong dili, good siguro para tas sa usag-usa. Or maybe if natunong or nadayon, nakakuan mo sa inyo ha mga gibanti, basin dili maayo ang mahimong relationship. Kay sometimes, dako ra gyud kaitag mga planos kinabuhi, o dako ra kaitag mga imagination. And then, if mahitabo na, lisod na di kaayo, di ba? Mo, ingon na din, tag sana, di na lang natin ginawa. Or untawa na lang na ako nigisigot ng tawanan ni, oy, kay lapad mo ni gani, o, di ba? So, kay raghihapo na ang atong mga, siguro mo na po na siya, pwede nato siyang matawag na the one who got away, right? Siguro, ingon ana na lang, ibutang na lang na nato, and then we keep the friendship or whatever it is that you're sharing right now. And that I think is more special. Eh, di mo na makuan. Dili naman na siya ma... Dili na matarog. Sana all di matarog. Ito, mas special nga na-preserve ninyo kung sa inaan ninyo kaysa nigo mo sa usaka kuan relationship na ang ending, di ragihapon mo magtinagdanay. Eh, nigkita ninyo bisan sa una daghan kay mong mga planos kinabuhi. Kaplano pa mong magminyo, then di na din mong magtinagdanay. Pastilan. So, ana lang, okay ra nang muntik na kitang minahal. 9:21 in the morning.

0: 3.
1: Horas, a las 9:30.
2: Isip usaka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kada adlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mao na akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

Saka lang daw liligaya kapag may tunay ng minamahal. Agay. Di na giday ko ma-happy ani. Di gid ko ma-happy ani kay wa man gid ko nakita. Basta lang. Ito, ayaw po ko na nang inunana. Ayaw po ko ang literal ang pagsabot ha. Naman tayo mga minamahal. It doesn't mean focus ta sa kuan. Focus ta sa romantic relationship. Pwede man ta sa atong pamilya, sa atong mga friends, even sa ato ang mga pets. Pero malingaw ko, sakalang daw liligaya. Ikaw sa imong kaugalingon, dapat na nimo i-love. I-love ni mog una imong kaugalingon. Maligaya ka na talaga pag alam mo. Pag alam mo kaya mong mahalin yung sarili mo at kaya mong tanggapin ang iyong mga kahinaan. Ana na siya. Hang on man good. Unsaon daw nimo paghatag og full love if you can't even love yourself. Puro lang nimo i-down imong kaugalingon. Dapat unahon nimo imong kaugalingon usa ka mangita or usa ka mag-love og other people. Kay para ang imong ihatag sa ubang tao nga love para sa love nga imong gihatag sa imong kaugalingon. Ana na siya ha. It doesn't make you less of a person if you are not in a relationship or if you are single or whatever your decisions sa imong kinabuhi ha. Dili na to i-zero in nga kompleto ang usa ka tawo na minyo siya or na siya'y kuan, na siya'y pamilya or na siya'y unsa ba itawag ana mga partner. Okay raman na siya kay kuan man na putay tagsa-tagsa ka mga vocation good. If you're not meant to be married, you're meant to be single. And that's how it is. Diba? Dili na to na ikuan ha. Dili ta maulaw sa ubang tao. Kanara ba po yung uban nga murag ma-insecure sila nga money. Wala sila na minyo. Wala sila'y pamilya. Okay, radyo kaayo na ha. Okay, raman na kaayo. Sa untaman nga maupo na ato ang role sa kalibutan. Maupo na yung role sa atong kalibutan. And sometimes people would say, bili daw dapat nga mainggit sa mga tao nga naa sa relationship kay wala po ta kabalugon sa ilahang mga struggles. Diba? Wala ta kabalugon sa jud kalisod ang, you know, to be married, to have family, to have children and all. So kita, usay mo yung gitag naglisod, nangalitag buhi sa atong kaugalingon. Nangita pataglaing buhion, o oh, diba? Ano nga mindset ba? Pero at the same time, dili bitter ha. Walay bitterness ato mga decisions kinabuhi. I-embrace na nato unsa man ang mga decision nato sa kinabuhi. Okay. Monay atong linya. Monay linya nato sa traffic. Monay linya nato sa kinabuhi. And before we can really be happy, we have to accept unsay kondisyon or unsay sitwasyon sa ato ang mga desisyon o sa atong kinabuhi. Ana lang na siya, dili na nato i-complicate kayo. Samot nang magsakit ang atong dughan, ana. Samot nga masad hinoon ta, dili na nato una-unaon. Kay daghan kay tag dapat pasalamatan if we are in a relationship, daghan kay tag pasalamatan. If we are not in a relationship and we are single, daghan gihapon nato tag, daghan gihapon kay tag pasalamatan. Wala siya ingon ana. Padayon lang ta. Padayon ta sa ato ang kausas kinabuhi. Basta ang importante, dili ta makapasakit o dili ta mag, you know, dili ta mag take advantage sa mga tao sa itong palibot. 9:44 already.

0: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC .lit balitang.
5: Kabag ni Kabalkada, anyana ang BBC .lit balita alas 10. Gipakusga na ni Risa Ontiveros ang iyang panawagan sa Department of Health na dalion pagsulbad ang kakulangon sa supply sa mga tambal batok sa Human Immunodeficiency Virus Infection sa nasud. Kinihuman sa mga report nga dunay mga HIV treatment hub nga napugos o pagbahin-bahin sa ilang mga supply sa antiretroviral drugs tungod sa kakulangon o kalangan nga delivery sa tambal. Gidugang panini nga ang palawas o kinabuhi sa mga people living with HIV ang nakataya. Hinungan kinahanglan gilayong mulihok ang gobyerno aron malikayan ang kalangan sa ilang pagtambal. Ipaklaro usab sa senadora nga importante ang inadaw adlaw nga walay hunong nga pag-inom sa ARV drugs aron magpabiling himsog ang makatawhan na adunay HIV.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy. Kung sa akong mood, magkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee.
4: Mao ba? Hangiyon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako. Dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
4: Kung saan ka rin nato ba?
3: Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Nagproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito, nay?
3: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas o sinsing agyatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Tanawra ko nang kuantan sa kong... sa kuan o, jabiti, gani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na.
7: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Today's best music. 106.3

0: 95.5 FM.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangko.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Si Pablito Simudlan, nakasinati o papanakit sa iyang kilid nga bahin sa tiyan. Og nakaihi na og dugo ni tuma sa Sad Kugon Capsule. Inubadan sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen. Natabangan.
6: Patulo na kong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na mong dugo, guna to sir. Sakit na gibate, ayo akong kilid na nakaihi na gibate kong dugo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kugon o Panyawan, may palit na yung koong taksakapak. Kada pa to oras, matumar ko. Ah, 1 week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay, wala na mong gibate. Nakahandog karo, minitin ako. Kuhandog karo, naayon ako, gunikan sa Kugon o Panyawan. Pabli ito si Modlan sa Buena Vista.
5: Set Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas mas Kugon.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at Bangsa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Music Power.
10: Strongest 106.3 Bell.

34 after 10 in the morning, pasabdon daw siya. Pasabdon siya sa mga nahitabo. Naana na lang yun na inday. Huwag yun tayo mahims. Nagka-desisyon naman siya nga lahi na yung gusto na wala yun. Ang saon taman nga dili na yun siya ganahan. Awa po tayo mahimo, ana. Dili na to ipamugos ang atong kaugalingon. Tagaan na to gamay nga respeto po, no? Dili na to i-push atong kaugalingon if somebody doesn't like or doesn't love us anymore. Kay nasakitan tag samot, ana. Kay moingon sila nga wala na. Di wala na. It's hard, pero that's the reality there. Manay realidad sa atong kinabuhi na dili tanan ganahan nato, dili tanan muuyon sa ato ang mga gusto, dili o tanan ang nagplano forever kauban nato. So the best way is to let them go. Ato silang ihatag kung asa ang ilang ato sang ihatag. Ato ihatag ang ilang kalipay. Kaya di naman sila malipay nato, lisod po. Di ba? Lisod po do goan. Mas stress sila sa ato kay namugusta. Na mas stress po ka kay, you know, daghan kay kag mga gihuna-huna na dayon. So ana lang, ug dili na gali, muingon gali nga. Dili na ko happy. Siguro pwede ninyo, you can sit down and talk about it and discuss unsay pwede pang mahimo. Pero pag wala na, mayingon did siya dili na pwede, dili na ko kinahanglan o set ang mga kuan, mga chances. Okay na ko, kanang gusto lang dyan ko makawala aning relasyon na. Ihatag na lang po na. Ihatag na lang po na, no? Dili na na nato na pugson. Kay basig magsumbagay naman, hinuon mo ang katapusan, abot pa mo sa barangay, ayaw na, dili na, tagaan na lang nato na sila kagawasan. Kay total, if mo balik na sila, if atuag yun ng mga, it's meant to be, balik raman good gihapon na, dili na na siya pugsun sa panahon, basta mahitabo na lang na. Pero syempre, ayaw po doon pag hulat-hulat po diha, gulay kasiguruhan. Pagita po kalipay ni mo, ayaw po doon pagpapildi. Sira kang hulat diha, niya wala, dili yun di ay kamo. Diba? You're just, well, ingon sila, dili man the waste of time. Ang paghatag ni mo og love og panahon sa usa ka tawo nga very special sa imo. But when it's over already and you keep on hoping that mag-uli gihapon mo, ayan na lang sa pun. Pangita lang sa pugways or mga butang na pwede pud makalipay nimo while, you know, while you wait for time and fate to decide kamo bagyon. Ana lang na siya, ha? Ana lang na siya, dili na ta ko, dili na nato ipugos. Kay magdugo na pud na. Saon na lang na nato, di na gyud na maulian. Sige na lang yung nagdugo diha. Na di man bigarahan, ana. Kay you deserve to be loved and you deserve to be treated special by someone who will value you, okay? 10:37 already, right here on the Morning Bell. Hi, good morning. This is Annabelle until 11 o'clock.

0: Sin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang pahan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Dilfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon, Herbal Cap.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC. Dot lit. Balitan.
5: Kabagli kabalkada, niya na ang BBC, Daklit Balita, alas 11. Niobos ang natala nga inflation rate nga ito sa 6.4% nga itong bulan sa Hunyo, ikan sa 6.8% sa Mayo. Lumigas sa hinay nga pag-ubos sa presyo sa mga palaliton sa nasod. Sigun ni National Statistician Dennis Mapa, ang paghinay sa inflation resulta sa pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo o sa mga lakang sa gobyerno aron mapaligo ng supply sa pagkaon. Dako ang nahimong kontribusyon sa pagkunod sa inflation ang sektor sa transportasyon, umika sa hinay nga pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina, tungod sa pagkunhod sa tensyon sa Middle East. BBC Daklit Balita, alas 11, ako si Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit, Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open.

0: But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Ida Garubay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: At kung sa tete karoon ay dahil sa 11, Diaz na! Good morning! Alam sa itong mga nabido ni Nagkaroon. Kamusta ato ang mga kahigalaan? Ato ang mga kamilkadas? Kamusta ka man din? Halo, halo, halo! Hello? Welcome sa itong mga programa ang Kaladrakas! Kauban si Inday Garutay! Tama ta, alas 11, 10, attack na esbuntay. Dinaligapan sa to mga panaguban, mga higala, mga kabilkadas. At ang mga suki, tingwa minaw din karon all over the world. Ano, may... Welcome sa to ang programa ang Kaladrakas din sa 106.3 Bell FM. Magiguban ko ka ninyo all the way till alauna ang takna sa hapon. Manayaw tang tanay, no, diba? Yes, ang itong official text line number, alas sa inyong mga greetings, shoutouts, 0998-997-8890. 0998-997-8890. Unang itong cellphone number, alas ito ang mga gusto nila nga mapadangat sa itong mga mensahe. What are the greetings? Inyo ang mga requests? Inyo ang mga shout out! Daba? Anyway, sa ito ang mga namino ni Nagkaroon, may hinaot ang ito ang programa Kaladrakas na amos mga kanunay. O sa makanunay yung gayon, ana amos maayong panglawas. And of course, inyo ang magpaminaw sa ito ang programa. Naamos mga kabiskog. Kabaskog di ayo. Alas 11-11 na. And of course, ato ang programa usab Kaladraka. Sa itong ginato sa gamahan at gamulungan ng mga produkto, ang target line, superfoods, perolina, kauban ang target line, power scent, lenimate oil. Mga produkto nga makatabang, alaw sa ito ang problema sa mga lawas. Labaw sa tanan ng ato, usab nga kanaugan, kasulbaran sa problema o mga saliran, alang sa libre nga grasya o kalipayuan. Ay, kalimot. I-text lang inyong pangalan and rest of contact number sa ilang official text line number 0938-002-8888. O kaba sa ilang TM number 0935-588-5488. Alas sa ito ang mga gusto nga mag-avail sa ito ang product package sa target line. And of course, sa ito ang mga gusto nga magpasilong sa libre nga grasya o kalipayon. Basin og maunay akini ang tulay. Arang mamahimo masulbad inyong problema o mga saliran. Pinaagi sa kadaugan. O, diba? Okay, once again, ang contact number o ilang hotline number sa target line. Official sa target line, Superfoods Perolina o ang target line Power Scent Lenimate Oil, 0938-002-8888 o ang 0938-585-8844. Handis na sa una, dahil sa 11-13 na, alas 11-13 na, dinigyan pa sa ito ang Kaladrakas, kauban si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis! Mag-uba na sa da sa pipila ka mga gutlo aron atong hisgutan ang mga benepisyo nga nahatag sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong mapaminaw karon ang usa sa mga testimonya ni Julius Garape nga nakagamit na sa atong produkto.
2: Kodai si Julius Garape or coach tawag sa mga pedicab driver mga presidente po da. Nigamit ko aning Bilabila Oil kay itong niaging mga bulan doon ako'y gibati nga hubag sa akong tiil nga mura nakadako og itlog sa manok. So nauna na ko ang Paragis Bilabila Liniment Oil. Kung gina na kong asawa nga hugma na ta magpa hospital kung unsay resulta ning akong himuon karon. Paragis Bilabila Liniment Oil nga akong gihampol sa ako ang hubag sa tiil.
3: Sa imong pag-apply sa Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, kumusta man?
2: Gi-apply na ako gabi dahil na kong tulog. Kaugma sa buntag, napansin na lang na ako nga nagbasa ang ako ang tiil. So akong gitanaw ang katong akong gitip, nimbuto di ang ako ang hubag. Akong gitanaw kung unsay ni sponsay sulod. Ang sulod atong hubag, tubig o dugo ang naguban. Muna inigawas ako ang hubag. Kini nga interview dili ni Binaira, no?
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: kinsa kong nose the pink. Karon wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines and sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Anak, ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Negócio biaço e pior não me 106.3 da Yosa Frequency para Ical Happy Everyday. Um gosto com R&B, hip hop, lock song, patina medley, tune in the ring. Bata e gulang estudiante, apila na po, ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, service station in Baguette, and no one else. A Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM. Mga bagong kanta,

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh,
4: kasina. Ngano man ang tiili mo, mama Susima? Malago man. Unya, mihugo ka.
5: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
5: Ay, nilikay naman, bitaw.
4: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
5: Ah, di man gani ko makalakaw.
4: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
5: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
4: Unsa man, ma?
6: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mapabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
5: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-Aper Limato.
6: O sa may ibang balati, anay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
6: Kapila man imo imo?
5: Katulo kada adlaw.
6: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
5: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ang akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kayong maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wah, gig ko mabiya, sir. Sobra tuig na para wah, naging ko'y problema.
6: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Oy, maoy akong haplas.
6: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
5: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian gud ko. Maugid na'y kamatuuran.
6: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Right here on Bell FM.
2: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
3: Na ang gamhanad ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang

0: shall be world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
0: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
0: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC. Dot lit. Balitan.
3: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 2. Ipasabot ni DepDev Secretary Arsenio Balisaka ang pagkunhod sa inflation adunay dakong tabang sa budget sa mga pamilyang Pilipino, labi na sa makabus nga dako ang galastuhan alang sa pagkaon o pamasahe. Matod pa sa opisyal nga padayon ang gobyerno sa pagpatuman sa mga programa aron mapalig-on ang produksyon sa pagkaon ug mapadayon ang lig-on nga supply sa mga nag-unang panginahanglanon aron mapugngan ang pagsaka sa presyo sa umaabot. BBC Daklit Balita alas 12 ko si Bagting ni Sheriff Florence sa FEMA maayong udto.
2: BBC Daklit Balitan.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest.

0: She's Indian. Their beauty you can't deny. Introducing Indai Garubai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Ang

0: And likewise, ato ang mga nga naminaw din na karon nga always nga nag-tuning in sa ito ang mga programa. Happy tuning in. Ano? Yes, ato ang official text line number 0998-997-8890. Alas ato ang mga nangutaan na kung paunsa ang magpakalanrakas, magpadala sila ang mga greetings, yung ilang mga shout-outs. And laki na inyo ang mga requests, diba? Okay, alas 12:08 na. Okay? And of course, ito ang mga naminaw din sa may Leno del Norte, Leno del Sur, din sa may Misamis Occidental, and Misamis Oriental. At ang mga sukitig pa minausap, din sa ito ang mga naminaw sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o Zamboanga, Sibugay. Sa ito ang mga kinitibukan nga naminaw sa Zamboanga Peninsula. Yes, inday gano'n tayo. Gihapon ninyo kaubay. Tamang talaon ang takna sa hapon. We are now sa to ang second hour stretch. Sa to ang programa, ang kalanrakas. Kaubay si inday gano'n tayo. Anyway, sa to ang mga mag-coin, mag-borrow, mag-purchase sa to ang product package. Alas sa to ang mga gusto nga magka-tiam-tiam. Alas purchase na mag one set sa to ang product package sa target line. Agad to ang Osaka package is na naman ay one bottle sa target line Superfoods Perolina. Kauban ang tulo ka bottle sa target line Power Scent Lenament Oil. So, alang sa to ang kasiyurain, paunsa ang pag-jumin, paunsa ang pag-avail, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ganyan inyong contact number sa 0938-0028888. Muna ila ang talk and text number, akong balikon 0938-0028888. Pwede na katuwa nga TM number 0935-588-5488. Again, 0935-588-5488. Alas sa to ang mga gusto mag-avail sa to ang product package, no? So, ihato di sa inyo ang ato ang product package. Di na kinakala mo ato mo sa mga syudad o kaabalungsud aron magpalit sa to ang product package. Sa to ang mga tagsa-tagsa ka mga parmasya o kaba mga butika, di na na ang ato ang product package sa target line. So, kay personal nga ihato di na kaninyo ang ato ang product package through GNT Express. O, diba? Alas 12:10 na. Dinan gapon sa toang pagpanag-uban. Of course, kini ang kalendrakan. Okay, thank you, Don. Alright, so, nainanawag. Okay, ato ang ating manon. Ato ang tawag. Time sa. Saan na lang. Ato sa ating manon. Ato ang tawag, ha? Ato sa i-suksok ng mga saluksokon diri. Pero na makamati. Tapos na ay manawag na ito. Gino, ako tabang mga langit. Saan na lang. Yes, ato ang mga naminaw din na karoon. Official text line number sa ito ang programa. Ang 0998-997-8890. Yes, natin caller on the line. At ang ganito pagtagad itong caller on the line. Hello, ah? Yes?
1: Hello, mayong unto, Inday Garota.
0: Yes, maayong unto lang, Ging. How are you? Kumusta ang inyong kautuhon din? Ani, unto na ka?
1: Wala pa, Inday Garota. Kay wala po kong pamahaw kay Pandisal. Wala po na kong gita ako.
0: Sanal! Pandisal! Ginoo ko sa una lang. Kaya, kuan na po. Ang ako ang kanang-kanon kay kuan. Wala pa ko'y pamahaw. La, mamahaw tabi eh.
1: Mangaon tayo, Inday Garotay.
0: Ha?
1: Mangaon.
0: Hello, eh, ganaan ko. I like it. Asawa na lang.
1: Muri ko sulaan, Inday Garotay.
0: At sa man imong i-request di alangging?
1: Katong kantang kuan, katong paro-paro G o kuan, katong Pamilawan.
0: Ah, paru-paru G o katong Pamilawan. Oo.
1: O, di Tagarotay.
0: Okay. Sige, go ahead. Sige, mga greetings di Alangging.
1: Una-una kami mo ibigay sa time ayaw ito. Mapakalanrakas lang po sa akong mga suod ng higala nga sina John Mark Manisan. Mm-hmm. Kang Marie J. Diaz, kang Ace Chavez. O sa akong mga friends on air like Agaw M. Jelat Yetis Tabosaris, Yano Tabosaris. Raymond Tagalugon, Raymark Tagalugon, Tabosaris. O sa akong mga friends po on air like Lover Boy. Almira Ruiz, Jennifer Ruiz, Janelin Humatig, MJ Carpio sa Tabato, Inting Carpio of Piguma, Dato Kale, Lonely Girl, Latichoy, Mr. Candia, Kang Aisa Maghanoy, Kang Katarina Bidit,

0: Kastada o January Dilaser na Jobert Oripos, Isa Valencia, Jerome Pagalan, Marilyn Bularo, and Giselle Martel o sa mga Tagalugon, Tagayon, family. Ang nagpakalam lang ka, SBK ni Aljo na mukhang katanong kami ni sa May Pagalian City. Salamat, Inagarita. God bless.
1: Thank you, God bless po din. Ani mo lang. Thank you, guys, sa pagpaminaw. Alas sa 12:13 na. Binigyapon sa toong pagpinag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Kauban si Inday, Gerita. Ah, nag-tax na din siya kaganina. Mag-unto Inday, Gerita. Pagkalandrakas na kosta na ako, mga friends. Laras na ninyo ang mga tanan. Kalandrakas si Arjun na magkatka. Thank you, kayo lang, Ginga. Alright, alas sa 12:13 na. Inday, gusto mo yung mag-avail sa mga product package? Yung na ako. Ano sponsor naman? Ang mga mag-avail ha sa to ang product package sa Target Line. Uy, barato ro kayo. Very affordable ro kayo. Yan na kanidot ani kay once nga makapurchase mo sa ilang product package, lifetime na mo nga makadawat sa grasya o kalipa yun. Libre ra na inyong maanggol. Diba? So, ang inyo lang buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 0938-002-8888 o kahaba sa 0935-588-5488. Alas 12, 14 na. Dini lang yapon sa toang magbanaguman. Kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday? Kerutay!

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di ka kainom, rapagluya na ka?

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Ani ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala.

0: problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
0: Haplas niya. Haplas sa parangi, sa gamit ko. Susi madagsaan.
1: Tagaasa?
0: Upper limatok.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon.
0: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Ani ana ang gamhanad ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maukiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!

Karaka Pao. Thank you guys na nandito ko mga nabinaw din ang Giron ha. Sa to ang programa, ang Kailan Rakas. Ikaw ba si Inday Garutay? Hindi lang sa to ang aduha ka mga nagko ka mga radio station ang DXCA 106.3 Bell FM. Okay, DXBZ Radio Bagding. Hangtod! Ugma pohon! Same time lang yapan na to ang oras. Sa alas 11 si Buntag, naman ala unang tag na sa hapon. With Inday Garutay. Time sa... Sao na lang! Sana mong hostis yan eh! Also ba? Alright, thank you guys. Dana na to ang mga naminaw ha. And dana na to ang mga always yung nag-tuning in sa to ang programa. And hang on tight sa sunod nga programa din nilang sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding. Alas sa 12:50 na. Bye! Babu wash!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A la una sa hapon.
4: BBC .lit balitang.
5: Kabagting og kabokada mayong hapon kaninyong tanan aniya na BBC .lit balita a la una. Nadakpan sa Lamitan City Police Station ang usa ka lalaki tungod sa paglapas sa Republic Act number 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 na manangayo og tabang sa kapulisan ang ginikanan sa minor de edad nga biktima sa gingong sexual nga pag-abuso. Ang minor de edad nga biktima gipailalom gilayon sa medical legal examination samtang ang suspect na nakaron sa kustodiya sa kapulisan na og giandam na ang kasong ipasaka bato kaniya. Inyong nabati ang Daglit Balita Launa. Ako si Bagting Baydin Webe, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daglit Balitang 106.3

Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkod ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: 106.5
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas dos.
2: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
3: Kabagting o kabalkada, kumusta o mayong hapon kaninyong tanan, ania na ang BBC Daklit Balita alas dos. Gibungkag sa hiniusang pwersa sa Filipino Army o Philippine National Police ang usa ka gituhang drug den ug nadakpan ang drug suspect sa barangay Luok, Lamino sa Island si Yasi Sulu kagahapon Hulyo 7 Smil Body Size. Atol sa operasyon na kumbiska ang nagkalainlaing drug paraphernalia lagip ang mga sachet nga adunay gituhang shabu residue, digital weighing scale, aluminum foil ug uban pang gamit sa illegal nga droga. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding Baing Tinuebe, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maying hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang. 106 points.

0: sabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines! Panibagong araw na naman ng papremyo at pagkakawang gawa. Welcome po sa Midweek Saya ng PCSO Lottery Draw this amazing Wednesday afternoon, July 8, 2026. Alas dos na, perfect timing para sabayan ng swerte ang inyong siesta break. Kaya sa mga lotto players na maagap na pumila sa lotto outlets para bumili ng tickets ngayong araw, maghanda ng humakot ng libo-libong papremyo mula sa inyong paboritong 2D lotto at 3D lotto games. Huwag nang bibitaw, tutok na sa IBC 13, DATV at syempre sa ating live streaming channels. Good luck, lotto players! All right, to kickstart our draws, let us now welcome our Lotto Draw panel.

0: panel of judges who will witness and certify our live Lotto Draw. Welcome po sa PCSO. At makakasama din natin ngayong 2 p.m. ang mga representatives from Commission on Audit at PCSO. Good afternoon po. And syempre, hindi pwedeng mawala ang ating PCSO Draw Coordinator. Isang magandang hapon, sir. To guarantee fair chances of winning among our Lotto players, PCSO regularly conducts pre-draw procedures. Ang highlights ng activities kanina, silipin po natin.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Pabuwi naman ang saya at panalo ay para sa mga digit game players. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: 106.3.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, medyo maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ana, ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.3 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: 106.3
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig.

0: at aron kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy! May problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
0: Dili taman laag, uy! At tutag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sing-sing agyatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matagbulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: 106.3 Pinoy ka, ano? Asi yung fight? Leon ka? Pakita mo, boys mo!

0: Adiri ko Computerized Optical Clinic. Malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas tres y media.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki. Maligya ko diha.
6: Ano ang maligya din mo na?
5: Mais.
6: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung disimula sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas ay sa itong doktor ay.
5: Katungwa pa maka sulay ane, sulay mo di ba? Mawala ay mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyuni kakapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
4: Husa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
8: paragis bila-bila
7: paragis bila-bila
9: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
10: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, hindi karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.3

0: 106.5.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na 106.2

0: Broadcasting from the original center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the original center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
4: Kabag di kabalkadaw sa kamayng hapon, niyana ang BBC Daklit Balita alas 4. Prioridad sa local government units sa Dumalinaw ang pagtawod og dugang CCTV cameras og solar-powered street lights sa mga lugar nga daghan og tao aron mapalig-on ang seguridad og kaluwasan sa publiko. Inasikad sa pundo nga gigahin sa LGU unang tutukan ang mga lugar sa poblasyon nga medyo awaaw aron malikayan ang mga insidente sama sa pagpanulis nga natala kaniadto. Ipaklaro sab nini nga mga proyekto makatabang sa mas paspas nga pagmonitor sa mga pampublikong lugar, pagpugong sa kriminalidad o paghatag mas hayag nga kadalanan na ilabi na sa kagabhion. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
2: 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan,
9: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase,
8: hatagi siya
9: sa MemoSmart Syrup.
8: MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon
9: ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase,
8: dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan.
9: Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
8: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: 106.7
1: Sir, health testimonies.
2: Health testimonies.
1: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pag mag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: Pinakanindot o dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2
11: Pinoy ka, ano? I see you fight. Leon ka?
12: Pakita mo, boys mo!

Listen. Y cojari no cuento mucho.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doro, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapagin ko ato mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
1: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule, di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: And we are back, Lotto Philippines! Kamusta na ang mga Lotto fans natin mula sa Luzon hanggang dyan po sa Visayas at Mindanao? Kaninang 2 PM draw, bumuhos na ang unang batch ng libo-libong papremyo at marami na ang nag-enjoy sa kanilang panalo. Pero hindi pa po nagtatapos dyan. At dahil alas 5 na, round 2 na tayo ng pag-atid ng good vibes ngayong Lucky Wednesday, July 8, 2026. Kaya naman kung ready ka na ulit manalo, aba, ready na rin kaming ipamigay ang mga nakahanda naming papremyo. Hawakan na ang 2D Lotto at 3D Lotto tickets mo at tumutok na sa IBC 13, DATV at sa ating mga live streaming channels sa Facebook at YouTube. Sabay-sabay nating alamin ang mga lucky winning numbers. Alright, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live Lotto Draw proceedings. Sasamahan din tayo ng mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Bukod sa ISO certified ang lottery draws, araw-araw rin po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning among our Lotto players. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto Barkada, it's now time to play and it's now time to win. Tara na, let's play Lotto!

0: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o daghan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kaya nga dito ayo akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: 106.3 FM.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagigiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
3: O ingon ana paragis bila-bila.
2: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.3

0: Hey, who's the man? Og ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down!
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in.

0: mga higala. Nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul ug panuhot. Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit ug Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
1: Alalat, my love. Unutan ako nimo. Mahal ko nimo o dili?
2: Dili.
1: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
3: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong matibway ni tanang.
4: Paidigo! No. Bada!
1: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktan ko sa tadino!
4: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
1: Gikan ka rung! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo! Dugo!
1: Na ang silan ko.
2: Imo na ko check ko. Pero, bakas ni una ko. Gato na good ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
2: Bunsa?
1: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla.
5: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
5: Pinkanyas, taga Matiaw.
6: Saan mo ginatik?
5: Capsule. Kaya ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Moto, ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
6: Pero dili ka kainom?
5: Na, mubalik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong diri lagi kay magsakit man.
6: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
5: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
4: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

kay kala kumusta mayong adlaw na sa datong tanan niya na sa inyo higalas kagina Ray Arellano uban ni Lloyd Gabiana ang kinagupuhan rin sa 2HP. Okay mga higala, sandali pa, shout out time. Shout out nga to ni Maristel Pidonia Humawan, Zia Zera Sinjing, si Glidis Ribigan Cristal, Eden Aranias, Lita Tumday, Akira Aquino, Reren Balolong, Sin Olan, si Carlo Robinson, o si Digni Aya, gikan sa abo, writer, director, o founder sa Bisay Bangag, sa ilong Ojikompok Rakasa. O niya, laing shout out na sa mga ito ni Tony Natad, Milton Siton, si Kuring Patiga, Buning, Nias Alpurnon, Lydia Alpurnon, gika ni Pedro Pungasi. O niya, shout out yapon nga ito ni Lucia Buloy, si Antonio Buloy, si Miguel Buloy, si Dila Rosa Calatrava, Dila Rosa Calatrava, Negros Occidental. Ay, bangga! Okay mga ikala, padrama mo sa banga, sige naman sa Bonbon Bibingka, tawag lang aning numero 0923-535-7697 o ginguman 0991-205-5301. Punta ka lang si Bisay Bangag sa ilong wala itong writer director si OG Kumpok Rakasa. Okay, so para ito mga ikala, atong mahinumduman ang nangaging nakagusto po unta si Takla niya, pero midagan siya palayo kay matod pa niya langit si Jigo o si Ayuta kay lagi dato man si Jigo o si Takla pobre man. Nakatimaw usab o kakuyaw si Nunoy kay nabati man niya si Lalat nga namahad ni Jigo. Niya sila yung bayan usab, miabot na sa airport sa Iligan si Don Arturo. Niya na pagabuntag bibisita si Jigo nga nagda og buwak og chocolate. Ingunin ang nitabot. Yan ang resumpan ng itong sugilanon. Budbon, budbon, budbon, bibingka. Bibingka.

0: Magandang umaga, lalak.
1: Checo, may dagang humot na buwak o may chocolates pa para ako na ang bibe.
0: Di ni para imo.
1: Pero kikisa mo na ina.
2: Miss Lalat, nahuman ako o labas sa imong tibak.
1: May noon.
0: Akla, flowers for you o with chocolates.
2: Salamat ini, Jeko.
0: Pag-ilis mo diyan, takla. Manglakaw ta.
1: Oh, ha? O yun, dili mahimo. Dagan pagbuton si takla din he.
0: Nonoy, my best friend and bodyguard.
3: Busing pa'y chigaw?
0: Naibaw ka na. Usay angay mong buhaton, paypay na yun. Paypay na yun. Matik na, paypay.
3: Oh, patuman busing pa'y chigaw ni aong paypay. Kwarta ni ha, si paypay.
1: Ang paypay, nonoy. Pulis kwarta nga tagsakalipo.
3: Iyata kung tanin mo lahat, pero di ba ka mo sagot nga ide sa kung busing si takla o kang batang si Gian? Adi na lang ako ni Hatag.
1: Oh, unsa?

0: Dendut kuling kena buhi sedar tu, dudar turu.
1: Bayar kena kelingi ku dari. Ay, mahibung yuk ku. Daku kikak tingung pir-pirti ni mong Daud. Nanu bang Dendut mana?
0: Burun, kuan.
1: Anu Hercules?
0: Dari rekayong aksi setelah putang. Kumplitus kemanan o koneksyon. Maung dari rekayong tanan.
1: Pero how ang kayo ang akong dughan, Hercules?
0: Galuman, Don Arturo.
1: Naanan ako ang tanan. Apan how ang akong dughan? Kaywa na ang akong Delilah, ang akong Maria Picat.

0: Paul patay naman si Delilah Limbo, si Maria Picat.
1: Kay patay naman siya. Patay na sab ang akong gugma.
0: Dato kayo ka, Donaturo. Sigurado yung kung dagang babae ang mag-apas ni mo, ang magkagusto o busugot ni mo.
1: Ang akong kasing-kasing, alang lang sa akong Delilah. Alang lang ni Maria Picat. Ugwa na'y lain pa, Hercules.
0: Donaturo.

0: Ibuson ko na lang ng ipay-ipayoy nga taglinib mo badyigaw. Kay murag di ganahan si Lalat. Di mo sugot si mong gusto.
1: Lalalalalala! Ingon day kung di ko masugot. Sugot ko, oy. Balak unsa pa mong oras sa manguli.
0: Sureness?
1: Sureness ka, ayo. Bilay lang 5-5 eh. Oops. Korta na din.
0: Ang gibonlot man dayon. Yoks! Naungog cheese panas.

0: rin na may Miss Lalat.
1: Bye-bye, Miss Lalat! Bye-bye ninyo! Ingat sa biyahe! Takikari!
0: Ha? Unsay takikari?
1: Take care!
0: Oh, Miss Lalat.
1: Che?
2: Taan na sila ay. Bahala o rin mag-asa mo. Ang importante ay ang mahalaga.
1: Niya na ako ng kwarta nga gipaypay ni Nonoy kang Checo. Nilibog yun ni! Dato na yun kayos, Checo. Dato na yun kayo siya. Oh, Checo, may araw ka rin sa akin. May araw ka rin sa akin.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Ay, dati mga good sir, akong ministration, dili normal, din nag-take off atong kwan, mangustin na

share sa kitipusok sa adlaw. Nangamod yung ginatik nga. Kung sa David, marag makapuhol, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, luwag akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kapibitaw.

0: or napagkutkutun ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samadjer, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, Tagabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon, may nakayo.
4: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
4: Uning baba,
3: baba na. Gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Caniete.
4: Simong
3: bana Amado Caniete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas yun, kay mao na makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Una ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Niya natabusing by Jigaw?
9: Unsa ning dapita?
10: Hala, nindot lang kini dinhi, ate.
11: Ni ata sa Osaka Resort takla. Og special kining dapita. Kaysa ako ning Daddy Arturo. usa sa iyang mga negosyo.
9: Mao ba?
11: Madali na mo. Manaog na taning limusin. Ah, driver?
8: Ah, bossing Benjigao?
11: Can you open and the close?
8: On sa bossing?
11: Ah, abri ang portahan ba aning limusin? Pronto! Isigira, kumpati! Hiniral, hiniral, kumpati hiniral.
8: Automatic bossing!

0: mura magparaiso?
1: Ay, mura gyud, pagpili lang mo. Naay pool para sa mga dagko o para sa mga bata. O kung mapulaan mo sa swimming pool, anay dagat.
2: O ka lang mga nindot kayong katidges o hotel. Ilan ang busing by Jigo, nako? Pagpili lang mo kwarto.
1: Yeah. Pagpili lang mo sa inyong gusto. O kung gusto mo, no, pag-order lang mo bisag unsa. Bisag pinili itong panit sa buaya sa congressman na kontraktor na adinhi.
0: Kadato na gindi mo, Jeko. Langit ka gyud. Samtang ako yun. Dilita angay sa usag-usa.
2: Oh, yan ah. May series sa paingon sa swimming pool busing bed. Ikaw, nagpalayo siya.
3: Ate, takayo. Biyahisingan ate.
2: Oh, nauwaw siya ni mo busing bed. Ikaw, kidato ka na kayo.
1: Ingon siya nga langit ko. Samtang siya yuta.
2: Naibong bitaw ko.
1: Ano man?
2: Naabagoy ba ko kang sa langit?
1: Labaw pang way back din sa langit, oy!
2: Bangat sa ilong!

0: Unsa? Mao kana ang nahitabo?
1: Oy, lagi! Sayo kayo din sila si Chego sabay. O gida nila si Takla o Chian. Mag-date ko na sila.
0: Sa akong nakita na, murag tinod anay na yun. Ya in love si Jigo ni Takla na.
1: Oh, mao cute.
0: Ya sa ato pa. Natakli ni gida yung iyong pagbati nga to ni Takla. O dili na siya interesado ni mo.
1: Gusto ka?
0: Butang sayang kayo. Kay dato lagi si Jigo. Nabaniog na yun sa atong dapit. Kay dato magayo to si Don Arturo. Ug daghan kayo property, mga negosyo o guman pa.
1: May tama ka.
0: Ug way laing makapanunod ini. Si Jigo lang. Kay siya ray nag-inosarang anak ini.
1: May tama gihapon ka eh.
0: Pagkaswerte sa magukang, swerte yun kayo.
1: O ako, malas.
0: Dili lalat. Kaysa higayon nga matuman ang atong plano, madato ta!
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko, Androng, kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
3: Ikapila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko na kuantan sa kong, sa kuan o, diabetes. Kanina, oh. Pero nagbintin lang kung agyo kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil yun, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko din. Naghanap kong gi-Kuan, ni-try kong mga herbal, pero wala man jud. So, ni-try ko aning Paragis, ako nadunggan sa radyo din. Kuan, kanang na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diya, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo kalit na pulo ka, binagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang kuhan Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 L. Oras, alas 7.

0: 15 ang sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Covemex Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Covemex Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Covemex Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Covemex Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Covemex Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Covemex Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating malamang palatutunan. Tawag po tayo mga kaibigan sa ating malamang numero 0969-226-9623 yung ating malamang numero, pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatutunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623.

0969-2269-623, mga kaibigan. Ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating baladudunan. Itawag nyo na yan.

0: Tawag po sa ating mo naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ito, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Nagpabili lang ako ngayon ng pan, rice cooker mix.
0: Apo, sino po sila? Pangalan po ninyo tatay, pangalan.
1: Dito kami karasaryo lang yun, sir.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo tatay?
1: Marlon Torrentino, sir.
0: Marlon, okay po. Nang Rosario La Union.
1: La Union.
0: Rosario La Union, okay po. Ilang taon na po si tatay Marlon?
1: 60 po.
0: Ilan po?
1: 68.
0: Tama po, 68 po tatay?
1: 60, sir.
0: Ah, 60. 60. Apo, 6-0. Okay po. Okay. Tatay, Tatay Marlon, may tanong po kayo sa akin. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Tanong ko lang, sir, kung nakakatulong sa na-stroker, hindi kasi ako makalakan, nakasyadong makalakan.
0: Na-stroke po kayo?
1: O, sir.
0: Na-stroke po kayo, opo. Tatay, makakatulong...
1: 10 taon na, sir.
0: Ah, 10 taon na. Okay, so... Sa 10 taon na yon tatay, ngayon nyo pa lang na nakikilala si Rice Coffee.
1: Naririnig ko sa Contra Energy FM.
0: Ah, sa Energy FM. Naririnig nyo po sa radyo. Tapos,
1: Tumuan ko sir yung Rice Coffee kasi maganda ang kwan. Makasakalin siya, makatulong sa akin sir.
0: Opo. Kailan po kayo nagsimula na uminom ng ating rice coffee, tatay? Nagsimula na... Nagsimula na po ba kayong uminom ng ating rice coffee o magsisimula pa lang?
1: Malakatan din, malakatan. May bibili kasi, sir, sandali lang.
0: Ah, okay po. Okay po. Pero, tatay, ano po, kumbaga... Nagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee.
1: Kung po lang sir, baka mamaya pa lang kasi kapag bili ko lang.
0: Ah, okay po. Magsisimula pa lang.
1: Okay.
0: Ah, okay po. Sige po. Tatay, makakatulong po ito kasi yung pong tanong po ninyo sa akin, Tatay Marlon, na kung makakatulong po yung ating rice coffee sa inyo, malaki po, tatay, yung maitutulong po ng ating rice coffee sa inyo po namang kalagayan, sa inyo pong sitwasyon ngayon. Dahil nasasabi ko po ito dahil marami na po tayong mga testimonya, mga patotoo, ang narinig po natin na nagpatunay dito po sa ating programa. Kagaya po ng inyo po namang sitwasyon, kagaya po ng inyong kondisyon, ang natulungan na po ng ating rice coffee. Kaya po, masasabi ko po doon po sa tanong po ninyo, opo, ano po, yung sagot po natin doon, opo, makakatulong po. Basta, dapat po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, sir, salamat, sir.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee. Sa paghahanap po, tatay, ng ating rice coffee, gusto ko pong gabayan kayo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee...
1: Parang may dalawang... Sabi nyo, parang may dalawang...
0: Hotdog.
1: Hotdog sa...
0: Yes.
1: ...ng kwan.
0: Opo, sa...
1: Tapos
0: sa,
1: may
0: sikat ng araw.
1: May araw na kwan.
0: Yes. Opo, yun po yung ano, yun po yung hanapin
1: sabi
0: po natin.
1: Ako nagpabili, sir. Mayroon kayo sa Aguo, sir.
0: Aguo, La Union. Meron po sa Aguo. Ito po, tatay. Wait lang po. Titingnan po natin dito sa ating listahan. Nang sa gayon ay alam natin yung pupuntahan po natin kung saan tayo... bibili po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Aguo, La Union. Wait lang po, ha. Aguo, La Union. Diyan po sa Aguo, tatay, Farmacia Joseph Angelo. Meron po dyan ang ating rice coffee, tatay.
1: May St. Joseph dito sa Joseph,
0: ha? Opo, dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Ano po yan? Aguo o La Union?
1: anong kwansar, anong butika?
0: Farmacia Joseph Angelo. Oh, yun po yung pangalan. Farmacia Joseph Angelo. Yan po yung pangalan po ng ano, ng butika dyan po sa Agoo na, na meron pong rice coffee.
1: Sir, kahit ito ko ata pinagbilihan ko, baka maghanap na maghanap.
0: Opo, sabihin niyo po, Farmacia Joseph Angelo.
1: O, sige nga, Rotor, kahit ito ko tanap. Opo. Pinagbilihan ko.
0: Ah, ngayon niyo po pinabili. Opo, sige. I-text niyo po, tatay. Farmacia Joseph Angelo. Okay po. Maraming salamat po, tatay. God bless po. Ayan po si Tatay Marlon ng Rosario La Union. Ngayon niya pa lang po inutusan yung kanya po namang anak na bilhan siya ng ating po namang rice coffee. Magsisimula na 10 taon, mga kaibigan, mula nang ma-stroke si Tatay Marlon at hindi na po naging normal yung kanya po namang araw-araw simula po noon. Kaya po naman sa rice coffee, mga kaibigan, ay tatangkain po ng ating rice coffee na ibalik po naman o kaya makalakad man lang si Tatay Marlon, na yun yung kanyang pangarap na makabalik yung kanyang po naman paglalakad. At magsisimula na si Tatay Marlon ngayon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Yes.
0: Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, medyo ano po, medyo malabo po yung linya po ninyo.
2: Lalabas muna po.
0: Apo.
2: Yes, sir.
0: Apo, sino po muna ito? Sino po muna ito?
2: Ito po yung dating nakausap mo kay Lakasig po yung number niyo sa akin.
0: Apo, tama.
2: Pero mamabunga po, bauhay.
0: Ano po pangalan?
2: Kada Norma Mabunga po.
0: Norma
2: Mabunga, Mauay.
0: Okay, taga saan po si nanay? Taga saan po si nanay?
2: Socorro Oriental po ako, Mindoro.
0: Socorro Oriental.
2: Oriental, Mindoro.
0: Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay?
2: Ako siya po ay 69 na, magkapag-70 sa December 16.
0: Wow! Okay. 69, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee si nanay?
2: Nagtagal na po ako na inom, sir.
0: Opo.
2: Maganda po, pero mag-antanong ko po, sir, kung pwede din po ito. Dahil alam ko po ay parang mayroon po siya naramdaman ngayon. Nalaki daw po ang puso at saka nangihinal. Nakakaramdam daw po siya ng panghihina. Pwede po ba sa kanya yun?
0: Pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede pong simulan, ano po, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil makakatulong po yun sa inyo. Yung pong tungkol sa puso na nararamdaman po ninyo, napakalaking bagay po ng pag-iinom ng ating rice coffee at napakarami na po mga testimonya ng ating
2: survivor po ako kasi ng stroke.
0: Yes po, nanay. Marami na rin po tayong mga testimonya tungkol po sa stroke na tawag dito na nagpatunay po ng kagalingan po ng ating rice coffee. Kaya po kailangan po nating simulan na yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, nanay.
2: Ay, kaya po sir ako dumawag. Kayong anak ko po ay nasa Bulacan nakatira.
0: Opo.
2: Ngayon po ay gusto ko ang lumuwas at na makita ko.
0: Mm-mm.
2: At pangalit po ang anak sir yun.
0: Opo.
2: Ngayon po nagbalik ako siya ay lumalaki na po yung puso.
0: Okay.
2: Kaya po ako dumawag kung pwede sa kanya yung inom nun.
0: Kung pwede siyang uminom ng ating rice coffee. Opo, pwedeng-pwede po, nanay. Again, pwedeng-pwede po ang pag-inom po ng ating rice coffee. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po nito at malaki po yung maitutulong po nito sa ating po namang kalusugan.
2: Sir, sir, tanong ko lang po. Saan po ba, sir, nagsimula ang paglaki ng puso?
0: Paano nagsimula ang paglaki ng puso, nanay? Yan po, nanay, ay ano, depende po kasi sa Congenital, ano po kasi yan, nanay? Congenital problem. Kailangan po, yung doktor lang po kasi yung pwedeng makapagsabi niyan. Dapat po, na ano sa inyo, dapat po na explain po sa inyo yung ano po yung reasons kung bakit po nagkaroon po ng ganoon. Dapat po na pa-explain po ninyo sa doktor na sumuri po ng ganoon para ano po, para kahit papaano po nalaman po dapat ninyo kung ano po yung ano.
2: Sabi po ng doktor na siya anak ko, nung nag-check up siya ng kapuno yata, sabi magpa-CT scan daw po.
0: Magpa?
2: CT scan.
0: Magpa-CT scan. Hindi ko po alam.
2: Tama po ba yun?
0: Kasi kung sa puso po, ang alam ko po na ginagawa para po makita yung puso ay yung ano, yung tawag dito, na nakalimutan ko. Kasi ano yan eh, kumbaga sa puso ibang ano yon, ibang ang CT scan, di ba ang CT scan sa ulo yon, ang alam ko. Di ko lang po ano.
2: No, alam mo din sa ulo, hindi po ba yung to the echo
0: to? To the echo, yan to the echo po yung tama. Tama po yung sinasabi po ninyo, to the echo.
2: Dahil ako din po siya rin nagpatingin noon, ako nagpunta sana ako sa Bulacan, ako nagmakasyon doon. Aba, ay sabi yung sabi ng doktor po, yung nag-check up sa akin. Ako daw ilala, pinalaki ng puso. Kaya tanong ko, maliit din po ba yun kung nag-treptaba ako? Oo daw naman. Pero, alam mo nga po, ginawa ko na saan to the echo.
0: Ang alam ko po talaga to the echo yung ginagawa.
2: Kaya po nagtataka, bakit ang CT scan?
0: Yun din po yung alam ko. Kaya nga po, sabi ko nga po, mas maigi po sana na naitanong niyo po yan doon po sa doktor. Kasi ang doktor naman po, willing naman po yan na mag-explain. Siyempre, i-explain niya naman po yan sa mga pasyente niya, lalong-lalo na hindi naiintindihan. Kasi may mga medical term na hindi naiintindihan ng ating mga...
2: Opo. Yung baglang lumalaki ang puso na parang kaya nagkakayan ngayon, stress din.
0: Pwedeng ganun po, nanay. Pwedeng ganun po. Pero may ano po yan, may clinical explanation po yan. Kumbaga medical explanation yan, galing po sa doktor. Kaya mas maigi po sana kung yung doktor po na nakapag-check up po sa kanya, siya po yung ano, siya po yung mag-explain dun sa anak po ninyo kung ano po talaga, kung bakit po ganoon. Kasi mas maganda po na naiintindihan po ng pasyente kung ano po yung karamdaman niya para nakakaiwas din.
2: Kaya po, ako ay madal-dal na inakalisi ko kung sa nagmula o ganoon, bakit, ngayon.
0: Opo. Tama po na dapat po ano, tsaka dapat po sa pagkain din po kasi alam natin kasing lahat na yung puso ang pinakamahalagang organ po baga ng ating ng ating katawan, ng tao. Ito po kasi yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tuloy yung puso natin. Ito po yung puso po yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tuloy-tuloy na supply na oxygen ang bawat bahagi po ng ating katawan. So lagi po nating tatandaan, nanay, na kung tumigil po ang pagtibok ng puso, tiyak na agad kamatayan po 'yan. Dahil dito, dahil po dito, marapat lamang na mapangalagaan po natin at mapanatiling malakas at masigla yung ating puso. Isa po sa mga mahusay na paraan sa pangangalaga po, ito na lang po siguro yung mabibigay ko po sa inyo na tip para mapangalagaan ang kalusugan ng ating puso. Unang-una, syempre, yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee dahil nutrition po yung naibibigay ng ating rice coffee. Isa po sa mga bagay na kailangan po ng ating katawan, lalong-lalo na yung puso po natin. Tapos yung pagpapanatili po, pagpili at pag-control po sa mga pagkain kinakain po natin. Isipin po natin yun. Yung kabuuang dami po ng taba o yung fats sa mga kinakain po ay hindi dapat lumalagpas ang 30%.
2: Pwede sir kainin na lamang ipupunta sa saka yung mga oats, ano?
0: Tama yun. Ang saturated fat po mula sa mga matatabang karne at mga malalangis na pagkain ay hindi dapat lumalagpas sa 10% ng kabuuang kalori sa bawat araw. Opo. So, ang dami po ng cholesterol mula po sa mga kinakain, dapat hindi lumalagpas ng 300 milligram daw po, sabi ng mga sa pag-aaral sa bawat araw. So may mga ano po yan, kaya dapat pong limitahan yung pagkonsumo ng pagkain sa araw-araw, yung alak, di ba? Ganun din. Para mapangalagaan po natin yung ating po namang puso. So kailangan po natin talaga. Opo.
2: Nurid wine, di ba? Bawal din.
0: Ano po yun?
2: Nurid wine, bawal din.
0: Alak po yung nakalagay. Sabi po sa pag-aaral, alak eh. Kapag yan pong red wine and alak din, alisin din natin yan. Ang sakit po kasi sa puso, gaya po ng maraming karamdaman sa ating katawan, produkto po ng iba't ibang bagay, gaya po ng... Opo.
2: Parang nalang. Pero sir po, yan. Gaya ko nga po, pag-agree ko, ay luluwas po ako. Ibili ko nung anak ko ng rice coffee.
0: Yes, dapat po may rice coffee.
2: Ano sir, yung
0: Opo, ganun po nanay, dapat yung pag-iinom po niya ng ating rice coffee para makatulong po sa kanya. Malaking bagay po na ano na kumbaga ano tayo, umiinom tayo ng ating rice coffee araw-araw, dahil makakatulong po yun sa inyo. Okay po.
2: Kaya ako sir, 4 years na akong survivor na malisyok. Kaya ako kasama ang dasal. Sa Panginoon na mapan ng buhay. At ako ay gusto ko bang masubaybayan yung mga anak kong wala pang trabaho, wala pang asawa.
0: Opo.
2: Ngayon po, ako po may nangyay ng BWD. Kaya pag ako nagandasal po, parang na iba't pakaramdam ko. Sabi ko, unay Diyos talaga, mabaitan Diyos.
0: Yes. Opo, kailangan po.
2: Alam po siya ako. Alam ko po nga ito. Alam mali po siya lang pasang korte. Ang hindi korte to.
0: Opo, ganun. Yes. Dapat po ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom. Dapat kasi sabi ko nga, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
2: Nakalagay na tatakbo sa rice coffee, may ano, kulay gold.
0: Yes, yung pong kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tapos, nakabili na po kayo. So, ganun lang po nanay. Ganun lang po yung kailangan po nating hanapin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil... Ay, very good po. Mas maigi po kasi nakakuha po kayo ng mas mura. Kasi ano po kasi yan ang alam ko po ay ang SRP po niyan ay 180 pesos per box. So nakakuha kayo ng mas mura, mas okay po yan.
2: May mga sumukay rin man po ako sa butika.
0: Basta lang nanay, tama. Basta tama lang yung produkto po ninyo.
2: Thank you sir na marami po.
0: Okay po, marami salamat din po nanay. Balitaan niyo po ako ha. Kapag kayo po ay nakapunta na doon sa anak po ninyo, nanay Norma.
2: Luluwas po talaga ako. Makita ko yung anak ko.
0: Yes. Opo. Marami salamat po sa inyo. God bless po nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Hati Bulamang. Kwentuhan, kwentuhan, kalusugan pa rin.

0: Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623 another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Violi po dito sa Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay?
1: 79 po.
0: Wow, 79 years old. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Violi?
1: Hindi pa po kasi ano, nung marinig ko, nagpunta ako sa Orion at saka sa ano, yung isang drug dito na sinabi niyo.
0: Opo.
1: Wala naman po kayong delivery daw. Pabalik-balik po ako.
0: Sa Baguio po, Nanay. Diyan po sa Orion Drug Eds Pharmacy, Cordillera Generics. Diyan po yan sa Kayang. Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula. Janmark Drugstore. Curamed. Apo. Curamed Pharmacy. BSP Pharmacy. Angelina Pharmacy. And ABP's Best Med Pharmacy. Wala po ba dyan, Nanay?
1: Sa Orion lang po at saka sa Angelina po ako nagpunta. Pupunta ulit ako bukas.
0: Okay, Nanay, ganito. Sige po, kung wala po dyan sa Orion, punta kayo ng ENDS Pharmacy. Pero, Nanay, sasabihin ko na po ito sa mga deliveries po natin para malagyan po ng malagyan po ng atin po namang rice coffee muli dyan sa Baguio City.
1: Opo.
0: Opo, Nanay. Para makainom na po kayo ng ating rice coffee. Matagal na kayong... Nanay?
1: Po.
0: Matagal na kayong umiinom o magsisimula pa lang?
1: Magsisimula pa lang po kasi nung marinig ko yung ano, yung matanda na bedridden ang anak.
0: Opo.
1: Yun, naano po ako at saka yung na-stroke na nagtatrabaho na ngayon na magaling na.
0: Opo.
1: Gusto ko rin pong susubukan.
0: Tama po, Nanay. Dapat po masimulan po ninyo. Huwag nyo lang po susubukan. Simulan po dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Dapat po tuloy-tuloy, Nanay. Alam nyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Opo, yung sinabi po ninyo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya ang spelling po nito, opo. R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. Buwang mera po yan at may sikat ng araw po sa taas. Yung po yung ating rice coffee, Nanay. Ano po? Yung po yung hahanapin po natin.
1: Opo.
0: Opo. Yes. At sana kung malapit lang ako dyan, sasamahan kita kasi gusto kong makarating muli ng Baguio.
1: Punta po kayo.
0: Napakagandang lugar po dyan. Anyway, Nanay, tsaka malamig po ba ngayon dyan sa inyo?
1: Medyo mainit pa po.
0: Medyo mainit pa. Pero ang init dyan sa inyo, kumbaga lamig na namin yan dito sa baba.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Nanay, balitaan niyo po ako, Nanay Violi, kapag nakabili kayo ng ating rice coffee dyan. Pero, sabi ko nga, sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Pero sabi nila sa Orion, magde-deliver daw kayo sa katapusan ngayon yun. Kaya, balak pupunta ulit ako po.
0: Okay. May, kumbaga... pupuntahan na sila ng ating deliveries. Tama po. Sige po, Nanay. Pero ifa-follow up ko pa rin yung ating po namang para sure tayo na talagang may naghahanap po talaga dyan sa Baguio.

0: sa bagyo.
1: Opo, nanay. Hayaan po ninyo. Basta balitaan niyo po ako pag meron na, nanay. Ano po?
0: Opo. Thank you. Salamat po.
1: God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye po. Salamat.
1: Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 106.3
2: Oras, alas 7:30.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dai na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gid tanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya ug to inom na pod ko 3 times idi kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
8: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, nagtaas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay.
1: Uh-huh.
2: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Oo.
1: Teka, tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

Mega CBA, so if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Oh, yeah. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. Baguio Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipo.

Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Uy nak, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, yangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba?
0: Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
0: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasunbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.

0: Pilipinas, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Walang tigil ang buhos ng swerte at panalo sa programa kung saan laging puno ng pag-asa ang mga Pinoy, ang PCSO Lottery Draw. Multi-million jackpot prizes at libo-libo ang digit pa premyo ang hatid namin ngayong Miyerkules ng gabi, July 8, 2026. Kahit sa amang sulok kayo ng bansa, basta nakabili po kayo ng lotto tickets, garantisado mag-e-enjoy kayo sa mga games ng PCSO. Kaya naman, tutok na sa panonood via IBC 13, DATV or sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube. At sa pamimigay ng mga papremyo, kasama ko ang aking co-host. Good evening, Tracy.
1: Good evening din sa iyo, Jasmine. At sa lahat ng lotto players na matyagang nag-antay sa All Out program natin ngayong gabi. FYI sa mga first-time players, 3 times daily po kong magpapremyo ang PCSO. That's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. Kaya para hindi ma-miss ang chance to grab cash prizes, isama na sa to-do list ang pagbili ng lotto tickets. At ngayon nga pong alas 9 ng gabi, bukod sa digit prizes, may chance din kayong makamit ang pangarap na maging instant milyonaryo. Good luck sa lahat ng may tickets!
0: Joining us tonight in giving away prizes, let us all welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws tonight, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Aside from our judges certifying our draws, we also conduct pre-draw procedures para masiguro ang fair chances of winnings sa ating mga lotto games. Ang highlights ng activity kaninang umaga, narito po.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa 3 set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto Philippines, uumpisa na natin ang karambola ng mga numero.
1: Get ready to play and win. Tara na, let's play your favorite lotto games.

Megaloto players, kayo po ang unang maglalaro at may pagkakataong manalo. Wala pong pinalad na makapag-uwi ng Mega Million pa premyo last Monday. And tonight's jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's price commission. Sir, please press that button and let's play Megaloto 645. Megaloto players, kayo ang unang may chance ang manalo. 45 draw balls numbered 1 to 45 ang nakikita nating hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintay nating piliin for tonight's official Mega Million combination. And the first number is 13. Ingatan po mga lotto tickets, huwag pong babasahin or paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 5. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. To win, your numbers can come in any order. The third number is 30. 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mga nakakuha ng 4 out of the 6 Megaloto winning numbers. The fourth number is 25. At kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.2 million pesos will be equally divided for you. Ang Megaloto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 22. Very easy lang po maglaro ng loto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly loto tellers. And for the

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Tibuo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Ngang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Onya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan og mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Nga.
1: Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon,
2: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo
3: kag Pastor Isto Jim Bation.
4: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka.
1: Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: Yes, strongest. Yes, strongest.
7: Oras, 4:30.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Pagkanindot sa kuwang headset. Salamat Gayos Management sa Radyo Bagte. Ang akong headset, perting nindota. Hala, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Ang di mo bangon, akong kamangon. Kaman, gusto mo akong kamangon? Donay trabaho, donay klase. Pero medyo lang nagkulis maot ang kapunaw-punawan tungod sa umabot nga super typhoon. Dito sa Guam ron, may pwerte yung kusuga. Nga, tungod lagi sa pagka-high-tech sa ato ang mga kagamitan. Ipang video po sa mga taga dito. Ipang share-share po. Maunang atong nabsirbaran nga ang super typhoon mag-ampot ang mga hinungaw lang nga tuwa di ring masinatian. Hello to Abuga Navarro Angel. Happy watching atong first viewer. Luzon, Visayas, Mindanao. Walk up kita karon diha sa 97.7 Magni Chance FM. Botong Pinamungahan, Cebu. Diha Cebu Province o Negros Island Region.

Unang distrito, siguro distrito nilalawigan sa Buaga del Sur, Maimbundag. Kasikbit nga mga lalawigan sa Buaga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Koto mabot sa itong signal sa 106.3 Bell FM. Ang Radyo Bagding Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagsibya sa gigosgon nga 10,000 watts. Manang lapos-lapos ang itong signal sa 106.3 ang Bell FM. Welcome na sa binis sa itong entertainment program ang Yamog sa Kabundagon. Sa itong mga OFWs, mayong bundag, mayong hapon, mayong gabi. Hello to Rickson, to Miklas, Oti, happy watching. Oh, morning Kuya Albert. Flor, Antuki, Wasawas, ma, mayong bundag. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat... Huaybes, karon pizza, Huaybe, ning bulan sa Julio to Igusmil, 20 signs. Sa ngalan sa CEO, Vladimir Patatag, Wasawas. Sa 97.7 Magnet Chance FM, First Lady Miss Flor Antuki Wasawas. Station Manager sa Radyo Bagding Miss Vanessa Cagas Tumakmol. General Manager East William Cerelias. Lahat bang nagkakaroon sa Master Control si Engineer Clem. Hindi si Noy Munding Albert Ubianda Suliano Calago Mirafuentes Phil Sumalpong. Kompleto ako na ito niya. Magkikubal ko rin yung hangto dala 5 ang tagna sa sayong kabundagon. Atul ka nato sa Inchik Tomkes Tiki Tiki ang vitamin sera para sa itong mga kabataan. Nakip na nga itong mga hamtong o mga senior citizen. Ano yan, basic ba sold out ni Karon diha sa Pidugo. Kaya nanawag na ko ito Ma'am Flor tong atong membro diha si Madam Gingging ang yang itsoon res Pidugo. Unya padton ko sa Retisa mo sa tong tindahan Retisa store ba to dayon si Sir Amos Ligbas taga Pidugo. May bundag ni mo dia sir, salamat sa imong pag kuan pagtawag gagapon dayon dia sa kuan saka kung kisi man dire Amalia store o Amalia store o Reliza store doon rin niya sa Lotto Outlet o labing dugay alas 12 karong adlawa. Pero kung kuan mo diya kining dili magulan pero kung mahimo musayo mo jutay wala pa alas 12 nana mo diya sa Lotto Outlet sa Poblasyon Pitugo ha. Kaya nato available karong nga products ang ato ang Encik Tumkis Tiki Tiki ang vitamin syrup dayon ang atong Tumkis Turmeric Powder 5-in-1 Tumkis Herbal Oil Eye Drops patulo sa mata na to dayon ang atong Bigro para sa tubag hayupan manok, kabaw, kanding kabayo o basta mga hayop wala po itong batasan murag hayop. O, dayon, ang atong kwan, ang atong prima bilang skin lightening, brightening soap with collagen, nadya sa ilan ni Sister Giga Kasan Store, Payag San Pablo. Pero dahil mag-order na to, pero duhar man po ito kabuok. Ang atong kapi, ang atong Casimo vegetarian coffee with barley grass, coming pa ha, coming pa, katong nag-order. Mo info lang kung ninyo kung mapadala na nilang Ma'am Flora ang kape lang sa ma'am o kining sabon okay na pamantay haplas o kining Bigro kaya ito manggunggi kwanron makatipid das makasive das ato ang pagpadala sa GNT kaya o barko padala tag volume dakupog mabayad mana nga ginagmayay lang sa tagaron. Niya, puwerte yung dagana na kadaw kagahapon sa atong gialarma nga 197 o 197
usara gyud kabok unya pwede targeta alas 5. So recap sa to resulta kagabon alas 2 768 dayon alas 5 buga gyud ang atong 197 ang uban wa kabalik dibata no alas 2 alas 5 wa na. Oh, i-trade dos ninyo kung mahimo. 3 days pagani kung bot. Oh, dayon ang alas 9 376. So kwan ang 197 mao patal kagahapon. O pwede na gana nakadaog. Katong nakadawat sa itong alarma, katong wakadawat sa alarma, so karawad lawa sugat gid mo, kaya di po kong alarma karon. Kaya kini nga kong alarma karon, dalhon ko ni Hog Pitogo. O dalhon ko ni Sikan District karawad lawa. Renor siya yung taron. Okay, mag-single record, makatipid na sa atong gasolina. So congratulations sa mga taga Mindanao. Wala labot ang kwan ni Cebu Province of Negros Island kay waman po muna nawa kung sa kong gyalarma kagahapon kadlaon na kong gyalarma kagahapon 197. Congratulations!

So congratulations, better luck next time. Malagi na ugingon ninyo ang mas advantage yod kung doon na tayo alarma. So ang one set na ito ha, kato si Madam Nini, nanawag hapon, so ni Ma'am, ni Madam Gingging, katong membro na mo diya sa Cebu, kaya naman si Ikson Respetogo. So pagtapok mo diya, ang one set na ito, 1,000. O dahil na nga itong kuhan, kaya naman ito niingol nga, tiki-tiki lang tala nila ha. So package lang na ito, kailanganin mabot sa 1,000 ang tulo ka, kuhan, lapad. So, ato na lang i-package na o 1,000 ang tulo. Wala ha? Ang tulo, ato na lang i-package 1,000. Ano na lang? Dayon, kung haplas, duha ka haplas, duha ka turmeric. Wala siya. Duha ka haplas, duha ka turmeric. 1,000 na siya. So, 1,000 pataas ang atong set karong adlaw dayon naa mo alarma balik sa kabulan. So ang akong ipabonus ron, mapabonus ko kay ang bukogig mata alas 4 mahatag ko usa. Ah, mahatag ko usa 667 doble ta karon kimurag tiud-tiud na way doble 667 o kining 911 o 667. Kanara? Dayon, bro or Ugarte. Bro Ugarte, palihog kong send i-picture rin ang akong alarma, diabe. O, monitor ka rin, picture rin ang akong alarma. Dayon, kuhan ka nang naang isend sa akong messenger kay nabilin diri sa Radyo Bagtig ang akong alarma gahapon. Murag, nabutang na ito, basurahan siguro. Pagawa man diri, ang angyan ako, katungway sulat, nga alarma, kaya nagpali-out manggod ko. Ang nadiri, kwanra, kining angle guide, walay alarma diri. Oh, nadiri si punambil si Miss Florog, si Manong Biansa, sa atong alarma. Then siki tanggol guide nini nga tuwa karon. Oh, siki tanggol guide nini. Dayon. Nahatag mabuda ko nini Ma'am Flor dia sa kwan sa gining dia sa Cebu Province of Negros Island. So recap the result kagapo na 768. Oh, nahatag man ato ni pero tiod-tiod na. Pero on the spot gyud nga tuwang gi alarma kaga hapon sa kadlaon ang 197 puwerte yung targeta dayon dagan na kadaog sa nagangkong sa itong alarma sa Usminya. Kunya si Bro Ugarte wapod niya na kawan

0: Soccer Madlawa, Sikan Distriktan. Oh, dia semadam bastol crossing ke Mangga Dumalinau. Mga alas ko sumidya tadi ha. Dayon des kanunan. Gipos, Lotto Outlet, cruising para San Pablo. Alas ko sumidya. Dia sa Magallanes Pharmacy sa Gipos. Alas 9 media tadi ha. Dayon dia semati. Basta kitik sanay lang ta. 0975-6955-190 Dia sa Bayag San Pablo ilan ni G Gakasan Store Nadia atong Tomcase Turmeric Powder 5-in-1 Nadia nga to ang Inchik Tomcase Tiki Tiki Vitamin Syrup Nadia nga to ang Kwan Kining Tomcase Herbal Oil Dayon Nadia po ang atong Lingaw-lingaw Nadia ang atong Kining alarma So ang atong alarma Hangtod lang ni sa July katapusan Pagka August Ilistag alarma So Camarilla Cebu Province O Negros Island Tawag-tawag lang mo Kay kagahapon Katong nanawag na kong Si Wilson Nga siguro to Basta kayo na ako yung taganan ng 197 Katulang utanan na ako Kung sa'yo kong gialarma Ang piring akong dalhon karon Sa akong sales store na ako'y piring 01 01 ang akong dalhon sa sales store Nga ako lang mong itagaan o Kwan, nga may clue Doon ay piring, kamo na'y pari sana basta baby number ang atong dalhon ron So 667-1911 At huwag karong pabunos Basic budubli rong Kwa, nadlawa Kaya gikan na itong lunes Huwag kadubli So dia sa Reliza store O Gamalia store Kita-kits tadi agar nadlawa Alas 2 siya Oke, okay, dool ramanda na dia sa Lotto Outlet So, good morning ni Sir Amos Ligbangs Dias Pitogor atong contact person dia O, oh, panganbas dia, sir O, oh, panganbas dia kibasig Baka pabulus ay tarong alas 9 Hindi ang alas 9 Basin po na alas 2 Kaya alas 2 si man ko dia So, makapatad pa mo So, makapatad pa mo Karong adlawa Dia sa Lotto Outlet Dia sa Pitogo
1: Sakit sa akong likuan
2: Ani ala ang inyong gipangita Nga Haplas Ang Haplas sa tarang Haplas Tomcase Herbal Oil Tomcase Herbal Oil Aprobado o rekomendado sa mga eksperto Tomcase Herbal Oil Wagtang ang arthritis Sakit sa likod, sakit sa kaugatan Rayuma, sakit sa kaunuran Sakit sa ulo, sakit sa ngipon O sakit sa mga lutahan
3: Huwag sabay mo gihula
2: Haplas na o sulayi ang Tomcase Herbal Oil Tomcase Herbal Oil Tanang mga pamaol Impas Tomcase Herbal Oil Mapalit na sa mga nagunang mga outlets O niining sibyahan Tomcase Turmeric Powder 5-in-1 Oo mga higala Ani ana ang inyong gipangita Tomcase Turmeric Powder 5-in-1 Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang Para pagpahimsog sa lawas Ang luyang dilaw Makatabang kini sa buntag na sakit Daw sa kasukaon Makapaminos og makapabugong Sa mga sakit-sakit sa kaunuran Mual kontra sa paghubag Makaayo og makapugong sa hinungdan Sa risko sa sakit sa kasing-kasing Makatabang sa sakit nga rigla Dyspnea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutom o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usap ng mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga outlet niining sibyahan. Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o guban pa. Big Grow! Para musalay, umudagan o umudagko ang imong mga baboy o guban pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o naining sibiyahan.
3: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
4: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
3: Dili Oy, kapatini mo, gwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
4: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
3: Amazing!
4: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabona. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
3: O may bonus pa! May girlfriend ako!
4: Oh, wow!
3: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
4: Dali na! Ubanin ko!
3: Ah, sumunta!
4: Manabay pa ta sa uban!
3: Manitis ka yun ay!
5: Skin Renew, skin brightening o micro-peeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
6: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
0: Alas 4, Segurita Yono. So, karong adlaw ha? Padulong ta diya sa Sigan District. Hora na ito ang atuarong sentro kidiya diya sa Luto Outlet sa Poblasyon Pitogo. So, mauna akong Sigan Day, karong adlaw ha? Kaya kagapo, wata ka dayo ni Aslana o kay Purting Kusuga sa ulan. Kaya, huwaman po ang order sa uban, kape o sabon. O, mauna nga, kuha na lang taning ato kay kape magdila ha. Ngunit, kuhaan ka ron, ang wala mo, mawag pangitaon. Bantay, pita na nikabo, tanang kape sabon.
7: Alas 4 yung media. Sa may
0: asama ni?
7: Makangkon sa alarma, observasyon, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw ng Huwebes. Alas 8 atbang sa Luto Outlet, sa gasoline station, Banalib, Pagadian City. Alas 8.45, gasoline station, Balindawak. Unahan sa fruit stand. Alas 9.30, Madam Bastor Cruising Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo, sa may kanunan, Gipos. Alas 10.30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11.30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12.30, kaning Luto Outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna yung media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13.30, Rina o Retail Flory Store, Poblacion, San Pablo.
0: Waman rin na doon api lang pituguan ng tibaghak ng dakuni. Kawaman din api lang kwan. Sige na lang. I-adlib na lang nato ang kwan. Ang Pitogo. O Luto Outlet na sa Pitogo. Instead nga dirita sa San Pablo. Ilang rin na Gretel Flores Store Second Day. Harmanad mo diya. Ala una. Malabing dugay. Pero karon alas 12 na ha. O alas 12 na. Kay. Ito. Atong na lang ilang rin na. Atong sulayan ilang rin na. Sa orasan. Ibi.
7: Contact ni Rico Magallanes. Alas 11.30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel.
0: Ah, alas 12. So, diata sa Pitogo, atong usbuning atong schedule. So, alas 12 na diya sa Pitogo. Oh, des, sa Luto Outlet. Oh, mayan ang alas 12 kay kuha mo natin, paniudo mo na. Hindi, adol po diya sa kuhan, release store. Release store mo itong gingon ni kuhan, Madam Nini. Oh, mamanto yung iyong gapon. So, karamad lang ha, kita-kits na diya sa kuhan, Luto Outlet sa poblasyon Pitugo. Unya, si Sir Amos, kung may mo, sir, wala pa alas 12 na nakadiya sa Luto Outlet. O, XRM nga single ang akong sakyan itong. Color itong. Daya, naka-jacket ko. Pagaling akong i-jacket ron. O, may manay ka, uniform man nina mo sa una. So, diri po ko sa bagting ani. Nga na yung akong jacket. Regalo ni Juan, Police Superintendent Palermo. O, murag na ang mga nikang SM. Banisa kagas tumakmaw lang eh. O, kagipangatagan niya doon ni atong hippie sa una dito sa pagadian si Police Superintendent Michael Pineda Palermo. Mayong buntag ni mo sir, nagka-view ka karon. Hello to Juan Pau. Good morning sir, likewise. So, sabog na ko ang ato available karon ng atong Incheck Tomkis Tiki Tiki ang vitamin syrup nindot ni kaya magpabright sa itong mga anak dahil lakip na sa mga hamtong o senior citizen. Ang atong Tomkis Turmeric 5-in-1, ang atong Tomkis Herbalowel, ang atong Patulos Mata, huwag ang atong Big Grow, mawari na itong available karon. Pero ang sabon o haplas na di ay lang G kakasan store na po tayo alarma di ang gibilin. So advance congratulations karoon at lawa atong double 667 og 911 ang kamuni bahala nung ituwad ninyo na 611. Pero ang akong dalong karoon sa Pitugo sa second district ang piring 01. O, kakilat na diri kuya. Amo sa iop, sige. O, dipinsa kyo, dipinsa. Iop, sige ninyo dia. O, iop gyo ninyo kay puwerte rabang mahalan, transmitter. So, dininausap na popos ang atong entertainment program ang Yamog sa Kamuntagon. So, kita kits na karoon lawa, ha? Text lang mo 0975-6955-190. Alam na itong wala naka-view sa tuwang live 0975-6955-190 0975-6955-190.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.01. 106.2
2: Radyo Bagting.

0: Shout kina sa mga kabutang o gangong tanan, nakapasalamat to sab. Kay lain usab nga adlaw, hugna o higayon, oportunidad o kahigayunan sa pay mga laing pinulungan. Nga diin atong angay nga pasalamatan, gumikan kay padayon gihapuntang nga manikay sikay. Alang sa itong tagsa-tagsa ka tingos bawan, lakit na sa itong tagsa-tagsa usab ka mga pamilya. May din eh sa Lanog's Bagtingan. Nga diin programa sa Baganyan Broadcasting Corporation, mabati sa Sibiyaan sa Radyo Bagting og Bell FM. O nga diin sa mga dial sa inyong mga radyo sa 106.3 kung Bell FM 756 sa dial kung AM. Diin na nagpaminaw usab, pwede mapaminawan pinagi sa to ang app sa Radyo Bagting app, paki-download lang na diha mga kabagting o kabulkada sa ang Radyo Bagting app o makapaminaw mo sa AM o FM o napunta sa Radyo Bagting news nga page. Radyo Bagting news raron Clint no? Radyo Bagting news ang gigamit. Ang Radyo Bagting News ang to ang official page Kabagting og Kabulkada, so dili na mo magsipag diin o pangita. Okay, sa Radyo Bagting News. And 5-8 na mga Kabagting og Kabulkada din sa tong pagpanag-uban. Ita maglangay ang angayang sayran uluhan sa mga balita og kasayuran garong buntaga atong pagasayran. RHU San Pablo Akredito o Akreditado na isip adolescent friendly health facility level 2. Nagampang headline sa miyembro sa provincial security unit sa South Cotabato provincial capital patay sa ambush samtang paingon sa trabaho. Nagampang headline, tulo ka drug suspect na sa kote sa managlahing anti-drug operation sa Zamboanga, Sibugay. Headlines paghihapon sa mga balita, negosyante nga top 2 provincial most wanted person na dakpan sa lungsod sa Aurora. Ingam na nasab, lalaki nga drug suspect na dakpan sa bypass operation sa Labason, Zamboanga del Norte. Mga balita paghihapon, 44-anyos nga namaligya og itlog sa pawikan sa Zamboanga City Public Market ay nadakpan. O gingon man, dulan 474 milyones nga gidudahang smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Western Mindanao. Upat ka mga crew na dakpan sa o sa dugang pang headline, Super Typhoon Inday nagkahinay samtang anan sa Philippine Sea, pipila ka bahin sa nasud una ulanon paghihapon. Gingon man, liburer sa kote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Mga balita gikan sa BBC News Center, lakip na usab ang update gikan sa merkado publiko mga kabagting o kabalkadas nga tanang sayran din sa itong pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Oras alas 5:10 na sugdanta ang bulyada sa mga balita pinagis update na sa kahimtang salakat sa panahon na pinaagi ni Bagting 17 Florence sa FEMA kay may nalanggali kay nagkahinay ang Super Typhoon Inday. Pero Philippines sa Philippine Sea siya nahimutang. Pero pipila ka bahin sa nasod ulanon paghihapon, report ni Bagting 17 Florence of FEMA. BBC
1: Weather Update. Kalit nga nagkahinay ang Super Typhoon nga si Inday samtang padayon kini nga nagliho ka paingon ngadto sa Pilipinas sa kunadi na samtang kini ang padayon nagliho ka paingon sa kasapang bahin sa Pilipinas sa kini pinasikad na usab sa bag-ong kini nga datos sa nga gipagula sa pag-asa base sa ilahang tropical cyclone bulletin giingon na niini nga napaghapos signal number 1 ang pipila ka bahin sa Luzon o Bicol region o diin na bisan pa man nga kani ang nagkahinay apan do na paghapon kini kusog nga gikusgon sa hangin nga mukabat sa 39 ngadto na sa 61 kilometros matag oras o galayo niini adunay mga lugar nga napaghapon sa signal number 1 kini ang gilangkuban sa Batanes sa Cagayan, lakip na ang Mabuyan Islands, Isabela o ang Quirino, Apayaw, ang Abra, Kalinga o silangang bahin sa Mountain Province, sa Ifugawa, Ilocos Norte, sa Aurora o ingon man sa Catanduanes. Samtang doon ako sa iya posibilidad nga doon ay mapailal mga lugar nga mapailalom sa signal number

0: number 2 o diba ka signal number 3 sa mga musunod nga mga oras. Hinungdan nga gipasidan-an ang mga tawhan nga nanimuyo sa mga apektado nga sa mga lugar nga apektado sa nasangpit nga bagyo nga kinahanglan musanong gilayon kun ugaling aduna may mga pahimangno gikan sa buhatan sa ilang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO. Samtang diri sa tuang bahin sa Zamboanga Peninsula, lakip na usab niini ang Western Visayas, Negros Island o gingon man ang Zamboanga Mimarupa, Barm, Lanao del Norte o Sultan Kudarat, Sarangani o South Cotabato, ingon man ang pipila ka bahin sa Visayas. Padayon asab kini nga makasnatig ang mga pagbundak sa ulan, gumikan usab sa presensya ni habagat. Matod pa sa pag-asa nga adunay mga pagpanalugdog usab nga masinatian sa mga katawhan sa gayon nga mulong ta dugdugay ang pagbundak sa ulan o kini magdala paghihapon mga pagbaha o di magka pagdahili sa yuta. Hinungdan nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang mga katawhan. Og labot di ay no sa mga dunay bag-o usab nato nakuhang update nga batihin usab sa bagyong si Inday nga dunay mga lugar karong adlaw nga nagpailalom na or nagdeklarara og suspension of classes diri sa Mindanao. Ang Maguindanao del Sur nagpagawas og pahimangno nga suspendido ang ilang nga klase sa tanan nga kining year level gikan sa mga pampubliko og pribadong tulunghaan kini gumikan usab matud pa sa ilang nasinatian nga kusog nga pagbundak sa ulan. Gawas sa Maguindanao del Sur, lakip nga nagdeklarar og walay klase ang Negros Oriental, suspendido sa bangilang klase sa tanan nga mga year level gikan sa pampubliko pribadong tulunghaan. Ingon man ang Las Piñas City og ang San Jose del Monte Bulacan kini ang nagpahimangno nga wala sila face to face classes sa tanang year level sa pampubliko og pribadong tulunghaan. Og matud pa nga kinahanglan gayod nga monitoron sa kanunay ang mga updates no sa matag karon og unya labot niini nga bagyong nga si Inday og gumikan usab kay adunay mga kausaban ang dagan sa rekat sa panahon sa basta na matupay bagyo matag tulo ka oras kini magpagawas sila og bagong update sa mahitungod sa nasangpit nga dautang lakat sa panahon. Samtang sa pigas bahin alas 12 kagrinang kadlawon 1.6 meter gilad monstubig mao kanay unang taob ang hunas unyang alas 6:41 ang takna sa buntag 0.4 meter gilad monstubig og musubling mutaob pag alas 12:31 ang takna sa udto 1.2 meter gilad monstubig og subling hunas pag alas 6:24 ang takna sa gabi 0.4 meter gilad monstubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:34 karong buntag og masalop kini pag alas 6:08 unyang gabi. Update kina sa lakat sa panahon, Bagting 17 Florence of Fame sa Balip M. Graj Bagting. 106.3
1: Ayan mga kabagting o kabalkadas, klarong-klaro ka to update kahintang sa lakat sa panahon na oga diin na may kalabutan paghihapon ni ining bagyong si Inday nga padayon nga gimonitor sa pag-asa. Pero ang ato mga pag-ulan-ulan na gumikan kinis habagat, mga careful mo diha mga kabagting o kabalkadas, mga nanimuyo sa mga low-lying areas, okay? Sige, anita sa kwandog ang pang-update kay alas 5:16 na. Kabagting o kabalkada sa mga update usab nga itong hatagan o pagtaga din sa itong nga pagbanaguban. Din ito sa mga angayan na itong pag-asairan ha. Wait lang kay nawani nga ko ang mga balasahon. O kini ang mahitungod usab sa dugang pang mga kasayuran o report may kabtanan sa maayong panlawas. Tungod kay diha sa lungsod sa San Pablo mga kabagting o kabalkadas. Gadun ay mga achievements ang nasangpit nga lungsod when it terms to maing panlawas gimikan kay RHU Rural Health Unit sa San Pablo akreditado isip adolescent friendly health facility level 2. Ani ang kompletong detalye pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report. Dako nga kalambusan alang sa mga kabatanunan sa lungsod sa San Pablo, Zamboanga del Sur, human opisyal nga maakreditahan ang Rural Health Unit isip Adolescent Friendly Health Facility Level 2. Pinaagi niini mas mapalapdan ang libre og dekalidad nga serbisyo sa panlawas alang sa mga batanon lakip ang health education o counseling, mental health counseling, HIV testing o counseling, HPV vaccination, deworming, family planning, prenatal o postnatal care o cancer screening. Ang maunggalang busan bunga sa iniusang paningkamot sa mga RHU personal. Busag iahwag ang tanagabatanunan sa San Pablo nga mubisita sa health unit. Aron mapahimusdan ang libreng mga serbisyo. Gipahibalo-usab nga abli ang RHU alang sa konsultasyon matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Ang salamat sa nasangpit ng mga kasayuran o bililhon gayod ang mga inguniini ng mga accomplishment o sabgay dapat mahimong balansi din lamang sa mga infrastruktura lamang usab sa mga uban pang bahin sa programa sa gobyerno panlakip na usab ang kabahin sa maayong panlawas. Pinangs itong mga kabatanunan, alas 5.18 na mga kabagtingog kabalkadas. So, kay na po, maghihapon mo diha, guwa mo makatultol, paki-like, share, and follow lang sa Radyo Bagting News, ha? Karoon nga diin, magdungog ta mga kabagtingog kabalkadas. Sa tigas bahin sa mga balita, kung tabok ta sa lungsod usab sa Kumalarang, kini may kalabtanan sa Municipal Resilience Team, nagpahigayon organizational meeting. Okay, ang detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. BBC Live
3: Report. Malampusong gipahigayon ang organizational meeting sa Municipal Resilience Team sa pagpanguna ni Muriel Balungji Molina, ang chairperson ni ini. Gitambungan kini sa mga kapitan sa naglain-laing barangay, mga department heads o personahe gikan sa kalahi seats aron hisgutan o palig-unon ang koordinasyon, mga responsibilidad o mga estratehiya para sa epektibong pagpatuman sa programa nga panahon o pagkilos Philippine Community Resilience Project. Gipasalamatan sa mayor ang mga tao nga nagpaluyo sa programa kung diin napili ang lungsod sa Kumalarang isip isa sa mga makabenepisyo ni ining programa ha. Nagtingwa usab siya nga mahimong malampuson ang pag-implementar sa maong programa nga gilaumang makatabang sa lungsod sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting.
1: 106.7 Salamat sa mga kasayuran. Oras alas 5.20 na mga kabagting o kabalkadas. Dini sa to ang pagpanaguban samtang sa dilipata mag-commercial break. Ani unata sa mga report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, lalaking drug suspect na dakpan sa bypass operation sa Labason, Zamboanga del Norte. Ani ah, ang kompletong detalye. BBC
4: Live Report. Nadakpan ang usa ka 33 anyos nga lalaki atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Puruk 1, Barangay Lupok, Labazon, Zamboanga del Norte, alas 12 kapin kunkulang sa kadlawon kagahapon, Hulyo 8, 2026. Na recover gikan sa suspect ang gibanabanang 1.5 gramos sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 10,200 pesos. Lakip nga nakuha ang 5 ka sachet sa gidudahang illegal nga droga, bypass money o guban pang ebidensya. Ang suspect na nakaroon sa kustudiya sa Labason Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.7 At ang isa na pagbalik ang roundup sa mga balita o kasayuran, hindi lamang sa lanog sa Bagtingan, oras alas 5.21 na.
0: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon, Herbal

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Health testimonies. Health testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme kay itulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon, naanda na. Pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware. Kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.3.
1: Rádio Magbating.
2: Alas 5:29 na mga kabagting o kabalkadas din ipaghihapon sa itong pagpanaguban. Paki-like, share and follow di ay sa BBC's Entertainment. Muna siya tayong hulip sa Radyo Bagting Entertainment, mga kabagting o kabalkadas. So, paki-search lang diha, like, share and follow sa BBC's Entertainment with SK. Bell FM na o Radyo Bagting, mga kabagting o kabalkadas. Eh, masukos lolo mates, huwag magsupak-supak. Alas 5:29 na katong mga nagpadayon sila mga gibuhaton. Padayon lang gihapon, basta kang importante diha, paspasi. Ay nyo hang mga lihok kay basin nyo, ba dilatar na san sa trabaho mga kabagting o kabalkadas. Nya, kinahanglan nga dala ninyo inyong mga panagang, inyong mga payong, kaputi, guban pa. Naroon nga diin sa gihapon, bisan asa mo mugo is ready, especially sa inyong mga estudyante. Diin kinahanglan usab nga kanunay nga baskog ang panlawas mga kabagting o kabalkadas para iwas sa balatian kay lisod na kay rumasakit mga kabagting o kabalkadas. So, syempre ang kapartner ni Ana aron nga mamiyong baskog sa kanunay ang panlawas, ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina aron alang sa mga kabataan, mga batan-on, mga nanay, tatay, lolog, lola ug malikayan o gaingon man mabatukan ang sayong pagkalimtanon. Inimaw mga produkto ha, kay para pod sa puya ang nag-develop pa. Okay, ang para sa puya kay 0 to 11 months, mo ka na yung Vitron drops, pero kadtong mga nasa edad o 13 anyos pataas niya, kayang-kaya na nga huladok. Pwede na maka-take o tablet, so pwede kayong Vitron anak kay 13 years old pataas. Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagganiang butik o pharmacy sa inyong mga lugar. O safe na safe kay FDA approved. Okay, 5:31, sugdanta ang pagtunol sa banpang mga balita o kasayuran. Round 2 na sa to ang pagtunol ni ini. O gato ang sayran ang mga natala o sabagikan sa nagkadaiya ng mga kuerpos kapulisan, update gikan sa nagkadaiya mga rehiyon. O gadi ni lamang na sa to ang round up sa mga balita sa lanog sa bagtingan. O gagini usa sa mga nahimo usab nga accomplishment diha sa Sambuanga City mga kabagting og kabalkadas. Ano sa Western Mindanao na ni siya. Gibikan kay dulaan 474 million nga gidudang smuggled nga sigarilyo na kompiska sa Western Mindanao. Upat ka mga crew na dakpan. Ang detalye sa report, pinagini bagting 29 Cheryl Onyotli Raza.
3: Nakumpiska sa Naval Command Western Mindanao ang gibanabanang 474.1 million pesos na kantidad sa ginudang smuggled nga sigarilyo atol sa nagadayang maritime interdiction operations sa Western Mindanao sa pinakabagong operasyon nga gipagula kagahapon. Di nasakpan sa Naval Task Force 61 ang MV Jipanjoy dool sa Tungkil Island, Sulu o nadiskubrihan ang 3,600 kamaster cases o 29 karim sa walay dokumentong sigarilyo. Gidala sa Port of Zamboanga ang barko o ang upat ka tripulante aron i-turn over sa mga otoridad o gatubangon ang angayng mga kaso. Sumala ni Rear Admiral Costanzo Arturo Reyes Jr. kabahin kini sa padayon nga kampanya sa NCWM batok sa smuggling o banpang transnational crimes aron mapanalipdan ang seguridad sa kadagatan o mapungan ang pagsulod sa mga ilegal nga produkto sa Western Mindanao. Bagding 29, Cheryl Unio at Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
2: Ayan mo ito'y mga update sa kalampusan, mga accomplishments gikan usab sa mga otoridad, mga kabagting ang kabalkadas. Nagan kayo mga smuggling, kinahanglan nga mapakgang, diliman tanan, pero at least dako-dako pud nga kantidad ang napugngan nga diin ma-distribute na usab ganto sa local markets, mga kabagting ang kabalkadas. Walay mga nahinungod nga mga buhis. 5:33 5:33 na og sa dugang pa nga mga bahin sa mga balita tabuktang hadto sa South Cotabato sa nga area. Okay, round up sa mga balita mga kabagting og kabalkadas. Og unsay mga natala dito sa mong lugar og kini may kalabtanan usab sa miyembro sa Provincial Security Unit sa South Cotabato Provincial Capital patay sa ambush samtang paingon sa trabaho. Italia sa report pinaagi ni bagting 28 Kimberly Namuag.
0: Patay ang siya kamiyembro sa Provincial Security Unit sa South Cotabato Provincial Capital human ginigiambush siya sa wala mailing mga armado samtang sakay sa iyong motorsiklo paingon sa trabaho alas 5:45 sa buntag habong adlaw Hulyo 8 sa sitio at bangan Barangay Tubing, Tupi, South Cotabato. Ang biktima giilang si Tok Andalinog, minyo og residente sa Barangay Tubing. Sumala sa inisyal ng investigasyon sa Tupi Municipal Police Station kalit gipusil sa mga suspek ang biktima og paspas kining miikya suman sa pagpamusil. Gidala pa sa mga responder ang biktima sa ospital apan gideklarang dead on arrival tuon sa grabing samad pinusilan sa ulo. Narecover sa mga investigador ang upat ka baso sa bala sa lugar sa insidente og padayon ba usab ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo sa krimen ug ang posibleng koneksyon niini sa trabaho sa biktima o personal nga rason. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og radio Bagting
2: 106.3 Ito sa itong mga silingan ng mga dapit, mga kabagting o kabagkada sa usog eh, din tao ng pagpamanhig pagpang-ambush, kundi doon na po fire kinibitang fire officer 1 o dito gihapon sa Lanao area po ni o sa Lanao area, particular dia sa kaning Kalanugas, Lanao del Sur, no? Barangay Bubungaranaw, Kalanugas, Lanao del Sur. Diin na kini ang gipusil usab, gibanhigan. O diin na pagan pa ang dunay mga sibilyan, mga kabagting o kabalkadas. Muna nga magmaampingon mo diha ha. O, labi pa katong mga men in uniform, kaya karong kamong mo isagad ang target, mga kabagting o kabalkadas di sa area. Di sa itong silingan ng mga rehiyon, mas much better nga dublihon pagid ang inyong pag-amping, inyong kaugalingon kay kamong mo isagad na himong biktima. Alas 5:36 na mga kabagting o kabalkadas o sa Pikas Bahin. Balikan na itong report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Ay kalabtanan usab ni ining mga abot lang po nga kabalong dili magidinta ni siya pwede. Bawal ba? Bawal, good kayo. O kining 44 anyos nga namaligya og itlog sa pawikan sa Zamboanga City Public Market ay nadakpan. Ay, ang mga ginsakpan sa DNR nagbalaw na manggali ina og pagpreserbar sa mga itlog ni ining mga pawikan. Ang uban po, magsige pagpamaligya hinoon. Ay, nidakpan good sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. 106.2
3: BBC Live Report. Nadakpan sa mga operatiba sa Zamboanga City Maritime Police Station kung ZC Marpsta ang usa ka 44 anyos nga suspect kuman masakpan nga namaligya og 60 ka itlog sa pawikan sa Magay Zone 4 Zamboanga City Public Market. Ang operasyon gilusad human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen may tungod sa illegal nga pagbaligya. Gidala ang suspect og ang nakumpiskang mga itlog sa buhatan sa ZC Marpsta alang sa hustong dokumentasyon og pagproseso sa kaso. Pinagi sa koordinasyon sa Community Environment and Natural Resources Office kon Senro 9. Kahibaluan nga ang paghupot, pagpanag-iya o pagbaligya sa itlog sa pawikan huwag tanong gidili ilawom sa Republic Act 9147 o gitawag nga Wildlife Resources Conservation and Protection Act tungod kay ang pawikan o saka protektado o endangered species. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Nalagi nga himuong panginabuhian sa uban pero dili dayto, I mean nakasupak dayto ngadto sa kinibitaw nga balaod. Nya kana magud siya ka mga endangered naman na siya hapit na nangahurot, hapit na himong matibawas. Nya sa na may tan-awon ini paabot sa panahon sa gayon nga din na wala na taning kalibutan na ato mga musunod na nga mga henerasyon may makapuli. Magsige na lang sila tan-awon ang drawing. Magsige na lang sila tan-awon ang nasa video sa mga karaan ng nangagi. Kadi na sila kakita sa aktual nga hulagway o dagway ni ini kay nangapuo na. Mao na siya mga usas mga rason nganong nga ginadili gid ang pagpanguha ni ana mga kabagting og kabalkada kay hapit na sila mahurot. O sa sistema. Ni pareha sa mga tao kay daghan pagkayo kay taas pag nidako ang mas nidako pag gid ang populasyon pero kanang mga endangered na nga mga mananap. To dili na gid nato in town ikita ilabi pas mga musunod nga henerasyon. Alas 5:39 sa dugang pang mga balita ni Bagting 28 Kimberly namuwag og tabuktang ngadto sa Zamboanga Cebu gay mga kabagting og kabalkada sug accomplishment gihapon kinistong mga awtoridad. Tungod kay tulo ka drug suspect na sikop sa managlahing anti-drug operation sa Zamboanga Cebu gay. Mga detalye sa moong report aniya tong Siren.
1: BBC Live Report.
0: Padayon nga gipakusog sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang kampanya batok sa ilegal nga droga na misangpot sa pagkasikop sa tulo ka drug suspect sa nagkalain-laing operasyon sa Zamboanga Sibugay. Sa CI o sa kababay ang nadakpan pinaagi sa search warrant operasyon diin na recover ang pulo ka pakete sa gituang Cebu nga may gibanaban ang kantidad nga 20,400 lagi pang drug paraphernalia. Sa titay o sa usab kalalaki ang nasikop sa bypass operasyon o nakuha ang upat ka pakete sa gituuhang Cebu nga nagkandidad og 6,800. Samtang sa ipil, gisilbihan og warrant of arrest sa kusya kalalaki. Tuon sa paglapas sa Republic Act 9165 o ganaan nagkaroon sa kusturiya sa BJMP Ipil District Jail. Gidasig usab ni Police Colonel Barnard Danny Dasugo, Provincial Director sa ZSBPPO ang publiko nga magpadayon sa paghatag o impormasyon aron mapaligon pa ang kampanya batok sa ilegal nga droga o kriminalidad katambayayong ang mga otoridad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.2
2: Radio Bagting. Sa mga natala gikan sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur kay negosyante nga top 2 provincial most wanted person na dakpan sa maong lungsod. Detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
4: Nadakpan ang usa ka 44 anyos nga negosyante o residente sa Aurora nga nalista isip top 2 provincial most wanted person atol sa iniusang manhunt operation nga gipahigayon sa mga kapulisan sa Aurora Municipal Police Station, Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit og First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Alas 6:55 sa gabi atong Hulyo 7, 2026 sa Juan Luna Street, Barangay Poblasyon Aurora. Nasikop ang maong individual human na pag-awsan og warrant of arrest pinaagi sa Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora alang sa kasong statutory rape, statutory acts of police abuseness o duha ka ihap sa sexual assault. Adunay piyansang girekomendar nga mukabat sa 72,000 pesos alang sa matag-ihap sa sexual assault o 72,000 alang sa statutory acts of police abuseness samtang walay piyansang nga girekomendar sa kasong statutory rape. Ang akusado ana nakaroon sa kustodiya sa Aurora MPS alang sa tukmang disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Ayan, sa katapusang bahin sa mga bodyada, sa mga balita, round up sa mga kasayuran. O gato ang sayran o sa mga nakalap nga impormasyon ni Bagting 17 Florence Afima. O kini ang usa ka liburer nga nasakote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora paghihapon. O uban pa mga natala kung ano na may nadugang. Sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
1: BBC Live Report.
5: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka laborer human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation na pinagi sa PDIA 9 o gingon man Aurora Municipal Police Station na alas sa 8:41 ang takna sa gabi sa Purok Lahumabi, Barangay San Jose Aurora sa Zamboanga del Sur. Ang nasakpit kininakpan na nakuhaan kinikupat ka sa siya sa ikatahapang syabog ban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station samtang nagpaabot na lamang stokmang kasong ipasaka batok kaniya. Aduna usay nga usa ka top 4 most wanted persona ang walang puson nga nadakpas sa mga otoridad kagabi sa Puro Cachete, Barangay Maralag, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpa, nagpangadaron kini og 46 anyos nga mag-uuma og residente sa nasangpit nga lungsod. Nasakuti kini human nga napagawasan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Mulabi, Zamboanga del Sur nga pinitsahan og July 7, 2026. Gumikan sa tulo ka ihapa sa paglapas sa Section 5, Paragraph I sa Republic Act 9262 kon na paglapas sa katungod sa mga kababayenan nga matag usa ka kaso nini adunay bail bond girekomendara nga mobalor sa 72,000 pesos bugti siyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan kini gibalhog na sa Domingo Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Sa garapusang bahin sa mga balita, usa ka minor de edad nga nagpangidaron og 17 anyos nga nadabutang usab isip most wanted person ang nadakpan sa mga otoridad sa gipahigayon ng Joint Law Enforcement Operation sa Puro Ka Malunggay, Barangay Banali, Pagadian City kagahapon sa hapon. Nasikop kini pinagi ni usab sa hinosa operasyon sa Pagadian City Police Station na First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company o ingon man sa City Social Welfare Development Office. Kini human nga napagawasan usab og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court in City's Branch 22 Pagadian City nga pinitsahan og June 3, 2026 human nga nakalapas sa Section 7 of 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon illegal drugs nga well, service of sentence ang iyahang sentiensa nga pag-atubangon. Sa kasamtangan, ang nasangpit nga minor de edad anaa sa mga sa kustodiya sa CSWD o gumikan kay usaman kini ka minor de edad o kini ang i-turnover ngadto sa bahay pag-asa. Bagting 17 Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.3 Radyo Agad salamat sa mga managsunod sa mga reports gikan sa Zamboanga del Sur. O sa itong pagbalik tugang pang update o gayon man gikan sa Merkado Publiko mga kabagting o kabalkada sa mga natala gikan sa BBC News Center. Sanbay oras alas 5.45 na 106.3
6: Radyo Magbaking. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa kaka gamit sa itong kape.
9: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman pigin mo. Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
8: Ha? Abutin sa kulian?
9: O kato ganing ama nga mo rin na...
8: Abutin sa...
9: Ganing...
8: Sundan?
9: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsagka gani ko, maglisod.
8: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
9: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nalihayo?
8: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
9: Makakatkat ba?
8: Tanong mo yun.
9: Magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
8: Hindi pa ka nalimulay?
9: Siyon.
8: Lido?
9: Alberto.
8: Pilay mo edad?
9: Ay, kung anak ano, binta na ka.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 106.5 Radio Magbag. Alas 5:49 na, nahumana bago preparar ang tanan diha sa mga balon sa inyong mga kabataan, o nakaluto na ba o karon pa gyud mo nakamata. Namo diha rang laay mga pagtingog kabalkada sa taka importante diha. Atong matunol ang mga balita o impormasyon dinhi sa ato ang tulumanon. Huwag na nata sa round 3 sa ato mga kasayuran o gani na ka-standby na ang update gikan sa merkado publiko labot sa mga presyo sa karne. Tungod kay human naman ang gasolina kagahapon nga update. Nya karne na sa mga kabagting o kabalkadas. Nan kung naka-standby na si Bagting 27 Daryl Ayaay. Good morning Dayang, kumusta ang karnihan? O kumusta nga to ang mga baligya diha or ang ilading display, I mean daghan ba or kamulo pang abot-abot or kompleto na? Ang detalye ni Bagting 27 Daryl Ayaayang. Good morning!
1: BBC Market Report.
12: Yes, Bagting, this is I. Mayong bunta, kamulo pagyog pangabot ang mga karni, no? Pangulo pag ihaw. Ning mga oras sa ato itunol kasamtangang presyo sa karne din sa merkado publiko, particular sa may karnihan nga bahin. Una kita sa baka, ang lomo, 480 ang kilo, bukog 300, bulalo 300, unod 450, tapa 350, gusok 320. Pangbalbakwa, maskara 250 ang kilo, paklay 180, tiil 250, panit 180. Sa manok, ang whole chicken, 190 ang kilo, atay 220. Paa, pako o petso, 210 ang kilo. Tiil, 120. Tinaingan nila pawan, 150. Dili nila pawan, 120. Ulo, 60. Diog, 130. Batikolon, 200. Backbone, 150. Og ang manok na native, 370 usap ang kilo. Sa baboy, belly, 350 ang kilo. Ulo, 200. Tiil, 300. Atay, 220. Tinaing, 150. Sari 180, rush cutting 320, ugang maskara 320 o sabang kilo. Sa kanding, tiil og ulo 350 ang kilo, unod 480, ug ang papait 350 o sabang kilo. Mao kato ka samtang ang presyo sa karne dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Salamat sa mong update gikan sa merkado publiko mga kabagting o kabalkada. Sa yan, kato na dungog to ninyo kung nung galing kamo diha ang buot mamalit o gusto kanibitong lamian baka ang inyong iandam. O di ba ka putahin nga gusto ninyong lutoon. Hala, sige. O na to'y mga presyo. Kamo na'y magigog budgete diha mga kabagting o kabalkadas. Balitang merkado nga hato dosab ka na sa maayong kabubuton. Siyempre, sa said panyawan herbal capsule plus mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mahuma, goiter, ulcer, gout, bato sa kidney, o lakip ng gallstone, diabetes, o kung bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o gabisa na gani ang uban pang mga kuandiya imuhang pamati. Ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen, ang milagrosong capsule ang produkto kini sa said marketing incorporated kay Basta said marketing tatak. Magaling! 5:53 na mga kabagting o gabal kada. So, ga mga balita usab sa dipadi ay nag-iapon, nag-auhag ang buhatan o kinimao ang NIA Region 9 nga to sa mga mag-uuma. Aron mo mga matabangan sa pagpalambos niyong pagpanguma. O, diba ka doon ay mo'y suhestyon, reklamo o doon ay mo'y buot ng ipadangat ng mga concern. Nga to sa ilang buhatan, bukas kaayo ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Moga Peninsula Regional Government Center Balintawak, Pagadian City sa pag-cater ni ana mga kabagting o kabalkada. So makalaom gayon within 5 steps matagan ka na og tubag og sulod sa usang at nas duha ka adlaw na doon na kay feedback nga madawat gikan sa imuhang mulo reklamo suggestion ngadto sa buhatan. Ituyo nila kini aron nga diin mas mapaanindot pang ilang pagpangalagad ngadto sa mga mag-uuma sa ilang mga partner agencies uban usab alang tinguha sa pagpalambo sa pagpanguma. Bikan na sa ilang maayong patubig o irigasyon. Sila ang pwede nyo mapadangat ang inyong mga concern sa ilang email sa r9@nia.gov.ph, di ba ka sa facebook.com/niazambongapeninsula, di ba ka sa ilang mobile number nga 0985-824-4566, o di ba ka telephone number sa ilang area code nga 062-947-4014. Ayan mga kabagting o kabalkadas, no, ang ngayon ninyong pag-sairan. O diin sa Apikas Bahin kaila 5:54 naman anita sa dugang pang mga balita. Gikan sa BBC News Center atong tanawon kung sa mga nadugang dari mga kabagting o kabalkadas, ha? Kaya wapamanay na ako na open mga kabagting o kabalkadas. O gadiin ato ang pag-sairan diri sa ato ang tulumanon. Sa dili pa ta mag-end sa itong programa, atong ipahibalo nga ang inyohang makita nami sa or inyong magamit nga page nasa Radyo Bagting News o ingon man BBC Entertainment. Oran ni siya dong, no? Ato ang official nga gigamit mga kabagting og kabalkada, so pwede kaayo ninyo nang pagatan-awan. Apan sa dili pa 5:55 naman ay mga kabagting og kabalkada dinhi sa tong pagpanag-uban. O gato ning sulayan sa pagpaambit kana kaninyo ha kaning labot na ining photocopy lagi. O kaning photocopy ngon ang Korte Suprema photocopy sa original valid evidence. Sumala pa din nga mamahimong dawaton sa korte ang usa ka photocopy o electronic duplicate sa dokumento isip balidong ebidensya kung walay question sa pagkatinuod niini sigon sa Korte Suprema. Pero kani sigon raw ba kaning sakop sa Korte Suprema. Ayaw nag-i-appeal ug ang korta ng inyong ipaputokopy. Dili magsinarkastiko ba? O, ipatuyok po ng brain cells na to usahay. Kini siya sigon ra ug cover ra within sa mando diri sa Korte Suprema. O, matod palagi, giingon sa desisyon itong Pebrero 3, 2025 ang gisulat ni Chief Justice Alexander G. Hismundo na gipaligon sa 1st Division sa EC ang hatol or kining kanimitang bato kang Ibo Lastimosa sa kasong pagpatay kang Ildefonso Vega Jr. Inampag litis o pagdungog nagpamatuod nga ang mga saksi nga gipusil si Lastimosa si kung gipusil ni Lastimosa si Vega sa ulo sa gawas sa cockpit sa Cebu City dungan niini giatubang ang photocopy sa death certificate isip ebidensya. Napamatod ang guilty si Lastimosa sa homicide base usab sa photocopy sa death certificate o sa mga naimong pamahayag sa mga saksi. Apan sa apila, itaas sa Court of Appeals ang maong itong silot sa murder gumikan sa pagtraidor sa pagpamusil o wala paghatag sa higayunan sa biktima nga makalingkawas o makalikay. E, matod pa, gibasura sa AC or Supreme Court ang argumento ni Lastimosa na dili pa matod pa wala na pamatud-an ang corpus delicti nga gumikan kay wala na pakita ang original nga death certificate apan gimahimugo sa Korte Suprema ilalom sa Rule 130 Section 4 Paragraph C sa 2019 Revised Rules on Evidence ang duplicate ang gidawat isip original gawas kung adunay tinuod nga pangutana adunay pag-question sa authenticity o dili patas nga gamiton kini. Sa kaso nga ingon niini paigo na ang photocopy sa death certificate uban sa mga testimonya sa asawa ni Vega guban pa mga saksi aron mapamatud-an nga namatay si Vega sa igo sa bala o si Lastimosa ang dunay dako nga responsibilidad niini. Ipaligon sa Korte Suprema ang sentensya ngadto kang Lastimosa sa reclusion perpetua o pagkabilanggo hangtod sa 40 ka tuig. Manduan usab niya ang pagbayad og 275,000 isip civil indemnity og danyos kauban ang interes niini. Motoy gibasihan mga kabagting og kabagtas. Dilibot pasabot nga pwede na pud ninyong pikion ang passport kay di na appeal gato nang sa mando o didto to sa nahimong desisyon sa Korte Suprema layon sa mga kaso naar naglimin sa kaso wala naguban wala naglangkob sa kinatibuk-an. So layon ninyong pamiki og photocopy kwarta o di pasaporte o ID sa mga ahensya sa gobyerno nga grabe ka pinikito di ba matingkagol kas bilangguan. Gawas lagi dayon yung pagkakuan ba? Ano ba yung gitawag na ito? Dirira siya nga ba area? Dirira siya cover? Dirira siya pwede? Ano ba? Ayun na sige, supak-supak na kayo lapas itong oras mga kabagting o kabalgada. Good morning, Johnny Cuba, maing buntag. Oy, salamat kayo, kinakadumdum rin sila aning nga itong page mga kabagting o kabalgada. Sige, ramig ilis anong page. Ay, saan, mga mislulumit sa inang kay mga kriteriya ang tagasundon. At sa Las Cunyang, maing buntag, ganinyong tanan, Juanita Sasel Calderon, Tilaon, maing buntag, Cherry Anuyo, Anduyan. Anduyan day, Anduyan, Novo. Diya sa Lakewood, og lakip na ni Baltazar Akain Minyoza. Diya sa Malaysia, og Merly Templado, og Neil Abakal. Abakal, diya ni. Og ingaman, Juni Cuba, og Impalmado Tatsky Ginandal. Tristan Wyatt, maigbuntag, og lakip na usab ni Jeneline Bargayos, Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Beno, wala may igong oras. Ay, sa pagpadayon, dinis to, nga to naman nun. Og diin ang resulta pa di ay nakalimot as resulta 376 ang resulta mga kabagting og kabalkadas og hangtod og mapuhon sa mangtak nagsamang istasyon polo nga nagkanayon na ito ay kapambit nga nakaninyo din sa atong pagpanag-uban na sa Jerry Maya ba ito? O dili di ay diri na ito sa 1 John 4:16 so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Agos Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas Tumacual. Igan salamat, og maayong bunta. 106.3 Radio Bagbating.
13: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
13: was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Saint Cecilia,
14: pray for us.
15: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
15: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
16: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
18: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
19: Ano?
18: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
19: Oh no!
18: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
20: 106.2

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag, musulod na ang bagtingan sa katawan.

0: Ha, alam sa iyo mga may nungdan ng pabagtig katuyuan, ipadangat din sa text line 0938-2077-614. 0938-2077-614. Mo na ito ang text line number kabagtig kabalgadas. Alang ni atong mga gusto, no, nga magpadangat sa ilahang mga mensahe na mo'y gustong ipaklaro. O, dira lang text sa tuwang text line 0938-2077-614. Alas 6:13 na itong oras, palihog kong download og picture clean. Katubitong mga dagponsisok ang tao nga walay trabaho. Ato ang tapiko karon kay mga Pilipinong walay trabaho. Itaas matud pa. O mga kuan, nakalimot di kong pasa ni Moane. Adunay mga pagsaka, no, sa mga katauhan magkabagtig kabalkadas nga walay trabaho karong mga panahuna. Pinasikad ano, sa datos nga gipagula sa buhatan sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ning saka ang ihap sa mga katawhan nga walay trabaho niadtong bulan sa Mayo. Oo, matud kini ha. Subay sa kining pag-pagawas nga data sa ato ang buhatan sa PSA kabagtig kabalkadas. Ana matud pa sa 2.50 million ka mga katawhan ang walay trabaho sa tibuok nasod. Mao ni ang gikuan, gipahibalo sa buhatan sa PSA, no? Nikabat sa 2.50 million ka mga Pilipino walay trabaho or ka kining nga nag-edad og 15 anyos pataas natong bulan sa Mayo. Pinasigad kini sa pinakabag-o nga Labor Force Survey sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Gibana-bana, no, nga nisaka kini og 2.41 milyon Pilipino walay trabaho, no, ni atong bulan sa Abril. No, ne, resulta bugti kini sa 4.8% sa unemployment rate ni atong Mayo, mas taas kung imo ikumpara sa 4.7% ni atong Abril. Nisaka og 1%. Dagdaghan yun. Giingon kapag di kabalkadas, gipasabot ni PSA Chief Undersecretary Kerry Daddy Aclair Dines Mapa nga ang year-on-year nga pagsaka sa jobless rate gumikan masabantot pa sa pagkawala sa trabaho sa sektor sa agrikultura o gumikan sa epekto sa El Nino. Nakasanta na ba El Nino? Wala ting ulan pa man. Bagat, di ba? Muna po ilang girason. Pag-abot usab matod pa sa underemployment rate o porsyento sa mga mamumuo nga dunay trabaho apan nangita paghihapon og ekstra nga trabaho, no? Nikunhod kini sa 12.2% gikan sa 15.2% na dung bulan sa Abril. Oh, no, namang mga Pilipino god nga gusto bitaw makabaton og dugang panga income. Oh, nainana ba? Sumuna nga ang uban kung katong kaya pa sa ilahang lawas mangita gyud og extra income kabagtig kabalkada sumut na kuno galing katong daghan bitaw kayong mga balay runon, no? Daghag balay runon, daghag pakanunon, daghag ibuhi. O, mangita gito sila mga extra income kabagtig kabalkadas. Pag itong mga kining maraghappy lang sila silang sweldo, no? Na budget na nila og sakto, itong igu-igu lang. So, ang uban na ito, kaya wanagin nangitag extra income kabagtig kabalkadas. Diba? O, nakita sa PSA ang dako pagkunhod sa employment rate, no? Gikan sa 91.5% na itong Mayo 2025. Paingon sa 87.6% na natong May 2026. Diba? Pagkandakuag yun. Oh, magkandakuag ang pag-us-us kabagtig kabalkadas. So, muna ang dakong challenge karon sa tuang gobyerno. Diba? Gobyerno, og lakip na usab sa tuang mga local chief executives mismo. Diba? So, muna gingon kabagtig kabalkadas, mabito na tuang matag peso, no? Ang public employment o kining service office sa matag kalungsuran, no? Aduna gayoy ginapahigayon nga mga jobs fair, di ba? Halos diras pagadian kada bulan, no? So kini kabagtig kabalkada sa pagkuan ba sa pagpaningkamot nga matabangan kadtong mga katawhan nga mga walay trabaho or di ba kaha matabangan tong mga katawhan nga duna ni trabaho pero dili na sila happy sa ilahang environment. No, gusto sila nga mangita og lain nga trabaho. Di ba naman ingon ini god? So mao na nga kinahanglan, no, nga sakto po ning gibuhat sa PSA nga kinahanglan aduna gyud sakto nga unsa man kani bitawong kanunay nga pag-update, no, mahitungod sa employment rate sa nasod kabagtig bulkadas, di ba? Kay kuno galing manggod walay saktong monitoring, ang mahitabo na maingon ta og nagdahom ta nganing saka dito paus-us gani karon, o oh, unsay nahitabo, di ba? Daghag mga kining trabaho nga gihaniyag sa gobyerno pero daghan pa man gihapon na walay trabaho kabagtig bulkadas nga naman. Tungod kay ang nahitabo manggod karon, no, daghan og mga bakanteng trabaho. Pero ang pangutana, lisod po kayo masudlan, lisod po kayo ka maka kinibutan, dili ka diha-diha dayon madawat kabagtig bulkadas, kay sagad lagi po sa mga kining ilahang mga qualifications, kinahanglan kay 4 years graduates. Diba ka ha? Bahala na kining 2 years graduate lang ka as long as related ang kining ang imong kurso sa kining job vacancies nga kining ilahang pangayo. Ang pinakapait kabagtig kabulkadas, kini bitaw nga nangat nita kag trabahante pero ang kining usa sa ilahang qualification dapat dunay experience, di ba? Paunsa makasulod tong mga bagong ning graduar? Mao ni ang wala ang nakita sa gobyerno kabagtig kabulkadas, di ba? Wala nakita sa tuang civil service. Kinahanglan bagyod, no? Magsigilag ingon mo nga naay daghang bakanteng trabaho. Pero mga ang inyong mga qualifications pagka pong tag-asa, lisod pod kayo sudlon, di ba? So muna yung makawagtig bulkadas nga ang uban, no? Mapugos na lang og trabaho nga dili inline sa ilahang kurso nga nahuman. Muna ang angay nga tutukan sa tuang gobyerno ba? Ang hatagan og dakong prioridad, no, ang kining mga giingon tag bakanteng trabaho sa tuang nasud, kinahanglan nga usbon nato ning atong qualification diri sa tuang kining samot na sa gobyerno, no, gawas nga at least dunay experience, dunay pay additional nga kinahanglan na naam nakaabil og mga 18 hours of training or di ba kaha 32 hours of training, inana na gyud ka kuan kahugot ang inyohang kining qualifications o nya in terms of sweldo pagkang gamaya kaya ng uban kay mga co-terms job orders, di ba, o nya ang qualifications pagka nang lisura up kining nga kuanon sudlon. So mo ni ang wa nakita sa gobyerno ba, no, mao nang uban nga na mismatch na hinoon imbes nga dunay daghang ning graduar ana nga kurso pag stand-out nimo na ay naka-fill in ana nga item dili inline sa iyaha nga kining kurso ngano man tungod kay kadtong mga nakahuman ana nga kurso wala may experience, wala man naka-avail og pila ka oras nga training, di ba? So mo ni nakapait mo ni ingon ta nga ambot kano sa pagkaani kinsa ka ang presidente no nga makapausab niini nga mga qualifications sa higayon nga mga apply tag trabaho sa gobyerno, kaya sagyong lisura sudlon makaingon ta og unsa ba ni nagposting pamudiha og naghiring mog trabaho ingon ani manday ang inyuhang kuan kining mga qualifications, mura bitog dunay discrimination kun baga kabagtig kabulkadas, no, ngano makaingon tag dunay discrimination sa imong pagpangapply trabaho tungod kay kung wala kay kining experience, kung wala kay kining trainings, dili ka allowed nga mo-apply or dili ka kwalipikado nga mo-maka kining mo-apply ana nga posisyon nga or bakante nga posisyon, no? So mabitaw na ang uban kabagtig kabulkadas, mabitaw na nga ang nahitabo dili sakto og mga services ang ato ang gobyerno, di ba? Dili effective ang kunong sa man ang implement sa kining mga hintongdang ahensya ngano man. Tungod kay dili man good inline ang nabutang anang posisyon sa gobyerno, sagad mga dili mao ang kurso nga nahuman. Like for example sa Department of Education. Di ba? Sa DepEd kabagtig kabulkadas mga magtutudlo. Dunay mga maingon taog sa secondary, mga dunay mga majors, di ba? Pero tanawa ninyo ang kwan, mga magtutudlo nato. Dunay mga nag-major og English, gipatudlo og lain nga mga major, di ba? Ang pangutana, effective ba si teacher sa iyahang pagtudlo sa dili niya major? Doon na gani nga mga magtutudlo nga ultimo iyahang major, maglisod man gani, di ba? Sa ingon na ba, nga mga maingontag mga mismatch kabagtig kabalkada sa trabaho, sa so, muna ingontag nga paunsa, no, nga mapalambo, paunsa mahimong nindot ang services sa gobyerno, kuno galing kanunay lang nga magsigilag mismatch jobs ang tanan. Gamay ra kayo, pila ra ka porsyento ang matawag ta kabagtig kabalkadas nga ning sunod gayod no or natukma haom no sa iyahang kining kurso nga nahuman. So ingon ini nga kining datos no daghan og walay trabaho na uban do ni trabaho kay kining mo resign tungod kay lagi gikapoy sa trabaho kay wala pod na nag-expect og sayon ra pero bugat dayto. O, naingon ini nga kining mentalidad sa Pinoy, no? So, muna ang buhaton sa gobyerno nato kabagtig kabalkadas, itong mga namunuan, ilang taon ba? No? I-plaster nato ni, di ba? Kay pinagi sa pag-plaster o kining sa pagpanarbaho, diri kabagtig kabalkadas, maingon taga makabato na unya o maayong pagpanerbisyo ang anaa sa mga gobyerno. Oo. Dayon ingon man, dayon ni ini, kanagisgot man tag walay kining mingsaka ang mga walay trabaho sa nasod. O katong mga taga Pagadian City, di ba kaha, katong mga nagikan sa matag kalungsuran, o og mga adlawa, doon ay job sphere ang Pagadian, no? Alauna sa hapon, nga doon na sa alas 7 sa gabi eh, o, sige, apply na mo. Daghan og mga nagpaabot nga bakanting trabaho kaninyo. Kana kun interesado mo nga mga apply, no? Kay kun di pod mo interesado nga mga apply, wala poy mahimo ang gobyerno kabagtig kabalkadas. Di ba ka wala poy mahimo ang gatong mga employers, no? Basta kay og mga adlawa, dunay job sphere nga ipahigayon diri sa Pagadian City. Sayod naman ta nga matagbulan ng jobs fair diris Pagadian every 10th of the month, no? So may na lang matabangan mo sa pinagi sa syudad, no? Tungwani ang mayong resulta ba sa kanay bitong kanunay nga pagpangagdi, no? Pagpandani ni Mayor Sammy og mga investors, no? Pag-invite og mga investors sa Pagadian aron nga magtukod og mga negosyo. So ang mahitabo kabagtig kabalkadas, daghan ang oportunidad, no, nga makakita kag trabaho. Aliman ka nga kada jobs fair, mas daghan pa ang bakante nga trabaho kun imong i-compare sa mga aplikante. Pero mo lagi pod lisod siya nga ma-fill inan tungod kay doon na po ipipila nga mga high standard pod kayo ang qualifications, di ba? So ilaha po ng discretion sa matag kumpanya, samot na sa mga private sector. Oo. Pero sa Pamasin ba, no? Nga makakita mo trabaho ugma, o anhin na mo sa job sphere sa Pagadian, sa may atrium, upper ground sa Robinson's Mall Pagadian. Diha gyud ipahigayon kanunay ang job sphere kapag tigibalkadas, no? Sa Pamasin nga, diris Pagadian, niubos na ang poverty incidence, no? Niubos usab ang unemployment rate, oo. Kini kay, nga naman, kini magong duha kabag di kabalkadas, poverty incidence o kini nga unemployment rate, magpartner gid ni sila. Kay kung ugaling manggod, no? Taas ang walay trabaho sa syudad, siyempre, mutaas usab ang makaingon taog ang kapobrehon. Di ba? Pero kung namugamay ang walay, ang mga katawhan nga walay trabaho, muubos usab ang poverty incidence. Ngano man? Tungod kay doon na may magamit nga salapi ang usa ka individual aron nga makapalit siya siyang panginhanlon sa matag-adlaw. Di ba? So, muna ang mo di gini magbuwag ni si poverty incidence o si unemployment rate. The more nga muubos ang way trabaho, mas muubos usab ang poverty incidence. So muna ang gipaningkamutan sa atong amang syudad sa pagadian nga kun mahimo, no? Makabot na unta ning 100% matawag ta nga ang tanan gyud dunay trabaho. Pero lagi di magina lisod magina kabuton kabag di gibalkadas basi pag imudmod nimo na ang mga bakanting trabaho da sa ilaha kay na do naman gyud mga uban usab nga di gusto mo trabaho kay gusto lang og hinabang permis gobyerno. Mao na. So atong usbon ha. Og mga adlawa jobs fair sa pagadian ala una ngadto na sa alas 7 sa gabi eh. Bueno, kapag nagkabalkada sa itong pagbalik, no, ito ang isgutan usab, ang mahitungod sa invitasyon ni City Councilor Lansco sa activity sa Asenso Sports, no, nga finals na ugma sa volleyball, ingon man, uban pang mga kalihukan sa Asenso Sports, diri paghihapos tulmanon ang bagtingan sa katawhan na size 29 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patinig ko sa inyo, mano ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Tara ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Caps.

0: ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3 L.

0: Hello, sa saiz 33 sa itong oras kabag na kabalkadas, balik na dinis sa pagpanaguban na bagtingan sa katauhan. Ato ang tulumano sa kanunay na bagad kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Mahala na ito mga kababayanan nga nagpagidaron og 24 nga ito na sa 43 anyos nga ito na plano nga matrabaho sa abroad isip mga domestic helpers ay napaglangan apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nahimutang ilang buhatan sa may Porok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang na itong magkabayanan ha, wala ka mo yung kabalakan, first time or ex abroad, with or without passport, as long as willing mo nga matrabaho sa abroad, pwede kayo mo kabagdig balkadas nga mo apply. Nagtanya kini og libre nga kapuyan, samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila. Libre usab nga pagkuha og passport, libre usab nga pagkuha pagkuha ga medical. Alas dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan hanga nahimutang sa may Porok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, or di ba kaha kontakan ang cellphone number nga 0927-362-1908 or diba ka 0962-211-6023 Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitayo usab si Miss Jacqueline Cabahog. Alang kini sa mga kababayanan nga mamagusto mamahimong domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o ingon man sa Kuwait. Dahil pag niabag sa tulmanon kabagdig kabalgadas ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS Bayubay Building Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosles Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wimina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI nagpahibalo sa publiko kabagdig kabalkadas nga padayon kini nga nagdawat og mga enrollees sa mga grade 7 na students nga gusto usab daw nga mahimong or maka-avail sa ESC Scholar. Sa ilahang day school schedule, dunay pito, samtang sa night class, aduna sila'y 11. No, ka mga slots sa scholarship sa ESC. Munang ay napaglangan maginikanan aron nang maminusan ang inyuhang balayro noon sa pagpaskwela sa inyong mga anak. No? Ay mostly ang gitanyag nga scholarship sa Pagadian Junior College Incorporated. Okay ngon man, padayon sa kini nga nagdawat sila mga enrollees alang sa mga alternative learning system students kung ALS. Libre nga school uniform o libre nga tuition fee. Bisitahan lamang lang buhatan sa may balangasan, ibabaw sa Iliana Bibio College o Bus Gamay sa Mormons Church. Iliana Bibio College usab, niabag sa programang Bagtingan sa Katauhan. Sa mga gusto nga maskwela o kolehiyo, no, sama sa kurso nga kining mahimong pulis, o di ba kaha, mahimo kang trabahante sa DSWD, mga social workers, di ba ka, sa balit tambalanan, ito na may tambalan, kining mga social worker po ng tambalanan, di ba? O di ba kaha, gusto kang mahimong magtutudlo, o, di ba iman, gusto kang mahimong pro kining computer programming, o lakip na usab kabagtig ka programmer ba, no? O gingon man, kabagtig ka balkadas, gusto kang kining mukuha o kurso, sama na lamang sa BAELS. O diri na pa-enroll sa Iliana Bibio College. Ubos kayo og tuition fee. Usa ka pribadong tulunghaan. Pwede ka makapili sa klase buntagon, hapon or panggabi. Ay kalimot ha, Iliana Bibio College, the builder of future leaders. Ang National Irrigation Administration kuniya padayon usab nga nagpahibalo sa publiko nga andam kini kanunay nga mutabang sa mga katawhan ingon man makumudar sa inyuhang mga reklamo. Kung nagaling do na moy mga buot nga ireklamo, oo, bisitahan lang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center dere sa Balintawak, di ba? Samtang pwede po mong kontak sa lang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Kabagdigabal kadas, mao ka na ang buhatan sa National Irrigation Administration Konya Region 9. Ang buntag di ay ni Embra Arnalin. Good morning po ni Tristan Gulay. Good morning ni Sinyang Kaliso. Sa tanan, may buntag kaninyo. Bueno, kabag di kabalkadas, lain atong ilisgutan ng ganong buntaga, ang ato ang Ascenso Sports Ambassador, no, Sports Ambassador nga si Lance Co. Kabag di kabalkadas, no, City Councilor, padayon nini nga nagpahigayon og tournament ba sa basketball or volleyball o sa nga matang sa mga dula sa Ascenso Sports sa pagadian. Hinungdan nga giauhag nini ang mga atleta, katong mga gusto sab gamahimong atleta, no, giauhag nga kun mahimo kabag di kabalkadas pahimuslan ang kinibitaw nga moapil ba na usalmutan ang nagpadayon nga mga sports activity diri sa syudad sa pagadian, no, gani kabag di kabalkadas dunay final na unyang hapon o unyang gabi iba tanaw na to kanos ang final ni ini sa volleyball matutpato sa paminahon ang invitasyon na sa to ang kining sports ambassador sa syudad sa pagadian nga mao sa honorable Lance Samuel Co.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Akong imitahan ng tanan, no, nga i-witness na to ang finals, ang championship. I think it's the final game na tomorrow, no, there will be a new champion na for tomorrow, and then musuguray na ongoing pa ang ato ang ato ang Ascenso Heroes Cup season 3. Suguray na sa ongoing siya. Nanay mga pipila na ka games, and then this coming next month na aputay mubalik ang ato ang Ascenso Business Cup, no, for the third time na stop man ta for 2 years sa atong Ascenso Business Cup. So mo continue na siya, but there will be a slight twist karon. Atong gibaba ang age group para for the development sa atong youth, no. And then looking forward ta for another season sa ato ang Ascenso Athletics Cup. And before that napatay Football Cup. And then ang atong Athletics Cup this year is very big na, kay incorporated na football, volleyball, basketball, and we will have the first inter-school nga pickleball, no? So yeah. So magkadako na gyud ang atong atong Ascenso Athletics Cup. Atong gyud siyang ipaninguhan na it will be the UAAP of Pagadian, no? So mga ambisyon ta. And then yeah, daghan pa mga naka-line up nga upcoming games, and then magka fourth season na punta sa pickleball, and then as the year mahuman ng tuig, no, sa on schedule ta sa tanan nato activities.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Sa bato kabag de kabalkadas, no, karong adlaw dunay pahigayon na ang final sa volleyball diri sa syudad sa pagadian sa sports Ascenso Sports. Samtang ongoing usab ang ilahang kining mga uban pang dula kabag de kabalkadas, maglabing highlight nini kini bitang pickleballs kay pagka gining kuha na gyud ra pagka bitaw nga daghana na ang nagdula og pickleball kabag de kabalkadas, di ba? Og kini kay gi-open na pa enter school, no, sa gatong mga estudyante, murag I'm sure ang tabi na posible pod nga mosalmot nining enter school sa pickleball. Ano man tungod kay Donar Batoy, ato nakita sa post ni Mayor Bader Malaco, ninghatag ni siya og kining mga kahimanan sa pickleball kabag de kabalkadas ngadto sa mga sa usa sa tulunghaan sa tabi na. Oo, so mo ni murag usa ba to preparatory na to for kining enter school ng pickleball diri sa Ascenso Sports. Oh, hangyo lang nato, no, speaking of pickleball kabag de kabalkadas, no, hangyo lang nato sa mga doon na bitoy pickleball lang mga arena. Oo, arena ba tawag ana kanang mga facility ba, kun mahimo pwede nga magbuhat manggaling mo og facility sa pickleball siguro po din taon nga doon na mo isaktong parkinganan, di ba? Kay makahatag mangod mo og perwisyo sa mga katawhan kuno galing ang inyohang pickleball nga kining kining arena or sa bay tawag na na kining bitaw inyohang dulaanan. Oo, arena magdiyata na basta. Correct me if I'm wrong ha. Oo. Kung na din kabagdi kabalkadas kato yung mga facility ba? Oo, kung diha magud na ibutang daplin sa dalan. Siguruan ninyo nga dili mo makahatag perwisyo kay like for example diri sa may Balangasan daghan kay gareklamo ang atuang kapulisan sa Pagadian ang atuang mga personahe sa kining RTMO basin pwede siguro inyuhan ning mabisita ning mga area nga adunay mga pickleball bitaw nga kining kuan facility kay halos gyud kada adlaw dunay mag post og sa Facebook nga nagreklamo nga maglisod og agi tungod kay side by side dunay giparking ang mga sakyanan kay gadula og pickleball ang mga kining katawhan. Kini magong mga pickleball is pandato ba no aliman gamit palang daan kini bitawng iyahang kining murag racket us tawag ana oo itawa pad kining kuano kamo to paddle ba oh hana kabagtig kabalkadas mahal ba ana kuwata masayop nasa ang pinakabarato kay 7,000 something oo. Diba? Atong unahunaon ba nga ka-afford tagpalit niya na dapat maka-afford po ta nga doon ay mga parkingan kabagdig kabulkadas na maka-afford ta nga ubuhat og mga kining facilities. Dapat po siguraduhon siguro na to nga doon ay mga sakto ta nga parkingan. No? Diri sa daopod o tropod. Panahon sa hapon, dili po mag-traffic po. Gumikan kay side by side. Doon na po'y ga-unsaman, ga-parking. No? So muna ay kabagdig kabalkadas, ang angay gayod nato siguro nga kining monitoron sa tuang mga tinugyanan sa balaod, mga kapulisan, no? Mga personahe sa RTMO, no? Sa kining tuang city traffic management, nga diin pwede siguro nga tuaning monitoron, kumahi mo, klami na diha, di ba? Kusuki mo mang klam, no? Kusuki mo mang klam, mamarking og mga kining ultimo gani designated area, inyuhang klaman, kana pagkaha nga nakahatag obstruction, kumbaga kabagdig kabalkadas, no? Obstruction of public roads kining nahitabo nga kining bitong ang agianan gihimo ng parkingan side by side kabagtig kabalkadas ultimo ang kining sidewalk gihimo ng parkingan oo muna ato ang awhag no so muna angay nga tan-awon sa tuang mga naghimo og mga facilities sa turn sa kuano kining pickleball ang inyohang unang-una dili ingon kay negosyo man ninyo di ba negosyo ninyo lisod pod kamo naka-income unya homa nakahatag mong perwisyo sa mga katawhan di po ni maayo di ba sa so, muna giingon kabagdig kabalkadas before mo nga magtukod og negosyo unaha gayod og siguro unsa man ang parkingan di ba kay pandato maning pickleball oh palit gani ikaw gani wala sa kuano tawag ani igo-igo ra imong kwarta di ba palit og kining kahimanan nga katong kuan class A di ba mura katawan ka kay mutaguktok og kining inigamit nimo no una ang atong hangyo sa tuang mga adunay facility sa pickleball no nga adiser ninyo adiser mo nga magkuan kining magpadayon ana inyong negosyo dihang dapita kay inyo man negosyo di ba hunahunaan ninyo nga pagbuhat sa pud mog parkingan oy ayaw ninyo himo og parkingan ng dalan kay maglisod og agi ng mga katawhan di ba magperwisyo kayo kabagtig kabalkadas di oroy pud mo maikog nga mga katawhan nagbagulbulog tama nya kamo sige lang mog dawat og income stilan no sa mo na tong awhag sa tanan nga mga dunay mga facility sa pickleball nga walay tarong nga mga kinibitaw nga parkingan nga kun mahimo pangita mo og area nga dito ka parkingan og ingon man awhag nato sa tuang mga tinugyanan sa balaod hala sige pangklame ng mga sakyanan nga namarking anang mga dalan nga dili angay parkingan kay nakahatag na hinog perwisyo sa tanan
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtingal sa katawhan.
0: Matod pa niya, good morning sir. Otro po ng pickleball court diri sa Dao. Oh, daghan kayo sa dalan, mangagi, parking, walk away. Oh, di ba? And then, kanila ilahang kuan, court, oo. Ilahang pickleball dihan napita. Muna igingon nga, usa sa mga wala na-anticipate, daan ba? Kita manggong mga negosyante, sagan mo sa mga negosyante kay ambot lang po, no? Kung kinibang nagbuhat o mga pickleball nga court or kining arena or kining facility, ning kuha ba kanilang business permit? Oo? kay dali ra man kay nakatukod gud, di ba? Sa so, manen, doon na ba di business permit ng ingon ini? Nga, dali man kayo, nga usa sa mga requirement karon sa city, kung magtukod kag negosyo, unahon na ugtanaw ang imuha nga parkingan. Kunya karon kay ang mga dalan, gihimo ng parkingan. So, muna yung angay na itong panawagan sa tuwang city government, no? Sa tuwang kining tinugyanan sa balaod, nga hala sige, no? Sa time na siguro nga inyuhang sutaon, kay looy pod ba ang itong mga katawhan ng mga agi, mga motorista, mga dunay mga nagdali ang uban, labi na, kanabitong sagad na ba silang tingdula kay mahapon, dihapon nga orasa, tinguli sa mga trabahante o mga estudyante, di ba? Samot, kahagipot, kabagtig, bulkadas, ilan yun, no? So muna, kaya ninyo nga magbuhat og mga court or mga facility or mga arena na lang pickleball ang mahitabo kabag digibulkadas, dapat kaya po ninyo nga mag-provide og sakto nga mga parkingan kay aron nga happy ang tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas 6:49 na itong oras, kabag di gabalgada sa samtang sa pikas sa bahin sa tuwang kining hilisgutanan karong buntaga. Ang ato usab, no, inline paghihapon sa Ascenso Sports nga program, gumikan kay lagi ang ato ang kining syudad sa Pagadian, ipakusgan maning natad sa sports. No, adunay Batang Pinoy, nagsingabot nga Batang Pinoy, dito ipahigayon sa Bacolod, Gabagdig, Gabalgadas. O gikasubo kini pag-ayo ni City Councilor Lance Co kay gumikan kaniadto manggod, kini ba nga wala bitaw official nga kining delegates or participants ang Pagadian City, no, nga magpadala dito gayod o matawag tag-atleta. Nga human kaniadto kay ino lang si Mayor Sami nga kinahanglan lang o kining pagperma niya, aron nga dunay kining atleta nga mapadala sa Bacolod. Wala ba ning agi o kini bitawng selection ba? Sakto bitawng pagpili, no, kung kinsa ang angayan nga kining mahimong kwalipikado nga modula sa kining Batang Pinoy kabagtig kabalkadas. So karon, no, karon nga mga panahuna gisuportaran na ni sa LGU Pagadian ang Batang Pinoy. O gado na sila ipahigayon nga kining mga mga laing activity aron bitaw nga mapili, aron pilian nila ka kinsa bagyo ang angayan nga ipadala. Ania ang pamahayag usa pagbalik sa tuang konsehal sa syudad sa Pagadian.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Events, no, nga naa siya apil siya sa Batang Pinoy sa Bacolod. And naatay mga qualified na athletes dire. So we will conduct qualifying tournaments dire, no? I-control na nato kinsa lang ang mga mu-qualify na pwede nato iparepresent sa national level. So dili na lang kung kinsa maka-afford, kinsa gusto mo adto, but we will conduct a local tournament, no? Gikan sa especially kana sa taekwondo, swimming, sa bato ha. Kano mga athletics, gymnastics, cycling, 3-on-3 ana. So kuana ato siyang nangayon na ta guidelines sa Batang Pinoy, nag submit na ta sa atong credentials dito as the representative for the city, and we will inform the public more once we know more, but for now katod bitong naay mga interesado nga mo appeal sa qualifying tournaments, please visit the Ascenso Sports Office, open from 2 p.m. until 9 p.m. every Mondays to Fridays diha sa atong Ascenso covered court, no, para ma-entry na mo ang inyong interest na mo appeal sa maong qualifying tournaments, because wala gid tay database kung unsa gid ang kinsa-kinsa gid ang mga population ba sa mga unsa nga sport, kinsa nga athlete o unsa na event. So by this makahimo, maka-create ang atong own records bud.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: So mo to kabag di gabalkadas, no, in line sa preparation sa ato ang lokal nga pagamahanan syudad sa Pagadian sa nagsingabot nga Batang Pinoy nga ipahigayon sa Bacolod, adunay qualifying tournament nga ipahigayon sa Dres Pagadian. Alang niatong si Kinsaman ng mga interesado ng mga atleta nga musalmot sa batang kining Pinoy, no? Sa mone, kato mga atleta, maadunahan ka man o di ba ka nara sa kining middle class ang inyong income, as long as willing mo nga mahimong delegado sa batang Pinoy, o ingon man na basinday mahimo mong kwalipikado, no? O apil na kabagtig kabalkada sa pahigayon nga qualifying tournament dere sa Pagadian. No, manigiingon ba nga kinay mo sakto, doon ay bitoy has-hasan ba ugtaman, doon ay selection kumbaga, no, kung kinsa ang angayan nga ipadala kabagtig kabalkada sa kimagasto ba po nato ang syudad, di ba? Doon ay sakto o magasto pa og pamasahe pa ingon dito, gasto pa sa ilahang katpukining pagkaon, di ba? Kauban sa mga kining syempre mutabang gyud pa atong syudad sa Pagadian, lisod pud itabangan nga garbo man sa Pagadian. Sa muna nga mas maayo nga ipadunay ipahigayon nga qualifying tournament aron nga makita kung kinsa gayud ang angayan nga mahimong nga mapadala isip representante sa tuang syudad sa umaong sa mga managlahi nga dula, no? Kay kaniadto lagi basta kay kung kinsa lang ang muuban ingon man usab basta kung dato ka do na kay maka-afford ka, hala sige go, basta indi dili kayo ingon nga maay kang modula, di ba? So karon kabagtig balkadas karong tuiga sa batang Pinoy ipagayon sa Bacolod, has-hasa na kini magpadala na og official no nga mga delegado ang atong syudad sa Pagadian. Alas 6:54 na tong oras. Dali paghapon sa pagpanaguban, na oy, dunay pahimalo ang Samsuriko kabagtig kabalkadas nga ugmang adlawa, walay kuryente o sa kauras. Alas 6 sa buntag, aduna sa alas 10, ako na alas 7 rather, 6 to 7 a.m. Wadag kuryente ang Upper Bayaw Substation. Wadati, kung di tawag dugo ugma sa AM, walay kuryente ugma ang among AM kay Upper Bayaw man. Tukuran feeder nga nag-supply sa Alindahaw, Baclay, Kamanga, Corvada, Lower Bayaw, Uloya, Militar, Panduma, San Carlos, Santo Niño, Tabuan, Tinutungan, Upper Bayaw, Manilan, Manlayag, San Antonio, Sugod, Tagulo ug Libertad. Lakip na ang Barangay N Road, Alantungan, Nuglobe, The Rest House, Aurora, Zamboanga del Sur. Mawad-an og supply sa dugsugang adagiptabnon o sa kauras. Alas 6 ngadto na sa alas 7 sa buntag ug manganlawa. Apil nga mawadag kuryente ug ma ang pipila ka mga lugar sa Labangan. Nagilangkuban sa Campo, Lower Campo Islam, Balimbingan, Lower Pulakan, Binayan, New Labangan, Bukong, Bulanet, Old Labangan, Combo, San Isidro, Dalapang, Dimasangka, Tapudok, Dipaya, Upper Campo Islam, Lantian, Upper Pulakan, Upper Sang-an ug Lower Sang-an. Lakip mga mawadag kuryente ug mga adlawa. Ang rason sa pagkawala sugang nagitabnon o sa kauras lamang kini to facilitate the schedule SCADA control functionality testing of the protection equipment, circuit breakers, disconnecting switches and other associated substation devices at Upper Bayaw Substation. O mga nagrason matutpas sa pagkawala sugang nagitabnon o mga adlawa sa Upper Bayaw Substation nga apektado ang Tukuran o Galabangan, ingon man ang upat ka barangay sa Aurora, Zamboanga del Sur. Mubalik gilayon ang supply sugang nagitabnon human sa ilahang ipahigayon nga activity. Oy, hantod na lamang sa sunod higayon. O taligong oras, salamat kasi ang pagpakiguban ka na ako kabagdig kabalkadas. Pero congratulations di ay no, ni former DIL Secretary Abalos, gumikan kay siya mo'y bagong Cabinet Secretary ni President Bongbong Marcos, human kini nga gi-appoint kagahapong adlaw kabagtig kabalkadas. Oo. Muling subling gibalik si Abalos sa gabinete human ang iyang pagpilde natong sa senatorial race natong 2025, no? Si Abalos nga kanhing DIL Secretary o yung man nahimong chairman sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA. Oo. O karon kay nabalik ni siya isip Cabinet Secretary kabagtig kabalkadas kagahapong adlaw kini siya iyang kiwan kini nga gi-appoint, no? Iyang dumalaon ang Strategic Action and Response Office. Bueno, wala ko yung oras. Salamat sa pagpakiguban. Hangtod na lamang ug mapuhon sa tungtod manon ang bagtingan sa katawhan. Ako sa bagting 17 Florence Afima. Maing buntag ganin yung tanan alas 6:57 na.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
7: 106.0 Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Oras sa sibihan sa Radyo Bagding ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
9: BBC Bagding Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganinyong tanan, adlaw kita karoon ng Webes Pizza Webes sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karoon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karoon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Huwag ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
0: BBC, Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, publiko giauhag ni City Councilor Lance Co nga pahimuslan ang asenso sa Panarbaho Jobs Fairs ug mang adlawa.
3: National kick-off sa school-based feeding program, opisyal na gibuksan sa Zampen.
1: 53rd IB naglusad og Friends Rescued Good Life Agriculture Cooperative sa Zamboanga del Sur.
3: Sa uluhan sa balitang regional, security guard patay sa pagpamusil sa Jensen. Away sa yuta, nagunang motibo samtang suspect na sikop.
1: 321 ka drug suspect na sikop kapin sa 31 milyones pesos ng illegal drugs na sakmit sa PRO 10 sa bulan sa Hunyo.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, kanhi DILG Secretary Abalos gitudlo isip Cabinet Secretary.
1: Aid ni Vice President Sara Duterte ipailalom sa trial.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Estados Unidos naglusad og pag-atake sa Iran human makaangkon og kadaot ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
1: 18 ka mga individual samdan human sa pagbuto dito sa Syria.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, Pilipinas mangutang pag-usab sa international debt market pinagi sa bagong bond offering.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Jerry Abadiano mipirma sa Ulsan Febos sa South Korea.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, mental health team sa Pagadian naka-rescue person with mental health condition sa San Pablo Cedillas.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba kung kinsa ang nag-imbento sa AI?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, unang batch sa MMFF 2026 official entries ipagawas na.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita. Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Gomez, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them. Be like of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC.

0: ipirma o kontrata ang 25 anyos nga si Jerry Abadiano uban sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus alang sa 2026-2027 season sa Korean Basketball League. Sumala sa gianonsyo sa team kagahapon tungod nini na namilit na ang lumad nga taga Iloilo City sa iyang koponan sa San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League aron mahimo nga bagong Asian import sa Ulsan. Gilauman nga makatabang siya sa grupo sa umaabot nga season. Nahimong usa si Abadiano sa upat ka mga Pilipino nga nakadula para sa Ulsan Feebles. Kauban sila si RJ Abarrientos, Miguel Ogzon o Jake Figueroa. Nagpakita kini sa padayon nga pasalig sa mga international nga koponan sa talento sa mga Pilipino nga basketball player. Ang balitang sports sa tagyanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alag niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago Dolce de Bim, line pang branch sa May Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang may nahimutang Dolce SMC College o Godonay line branches sama sa lungsod sa Numalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, malampusong na-rescue ang mental health team sa lokal nga pagamahanan sa Pagadian City sa usa ka person with mental health condition gikan sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Pinaagi sa iniusang paningkamot sa City Health Office, City Social Welfare and Development Office o Philippine National Police and PNP. Sumala sa LGU Pagadian, padayon ang ilang paghatag og serbisyo dili lamang sa mga residente sa syudad, apan lakip usab ang mga kliyente nga nagikan sa nagkalaing-laing lungsod sa Zamboanga del Sur. Gipasalamatan usab ang mental health team sa ilang dedikasyon o kaandam sa pagresponde bisan sa unsang orasa aron matagan og hustong pag-atiman o proteksyon ang mga nanginahanglan.
0: Ang balita sa kaimsog sa panlawas atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Ginangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy ang women's ultrasound. Ngayon pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkura con Bangkuro sa ka-internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Rivina Bangkura Coro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alam sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27. Nasayod ka ba kung kinsay nag-imbento aning AI or Artificial Intelligence? Kung wala pa ka nasayod, sige, atong siren. Kanimanggong AI, mauna ni ang ginagamit karon. So, mauna, ato ning siren. Kay sige, tang gagamit, wata ka balog kinsay nag-imbento. Nasayod ka ba nga ang Artificial Intelligence? Wala lang giimbento sa usa ka tawo. Nagsugod kiniisip usa ka dakong idea ni adtong 1940s. Adugay naman di ay. Sa dihang gihimo ang unang mga digital computer. Ni adtong 1950, usa ka siyentista nga ginganlag Alan Turing ang nakahimo sa Turing test aron tan-awon kung asa kung ang asa usab ni kung ang usa ka makina. Alright, sige atong utro na. Aron tan-awon kung ang usa ka makina makahuna-huna ba sama sa usa ka tawo. Pipila ka tuig ang milabay ni atong 1956. Usa ka siyentista nga ginganlan og John McCarthy, opisyal nga nagngalan sa natad nga Artificial Intelligence ug nag-organisar og usa ka bantog nga meeting uban sa ubang mga pioneer sama na nila ni Marvin Minsky, Claude Shannon ug Nathaniel Rochester aron masugdan ang pagtuon kabahin sa AI. Sa sinugdanan, naghuna-huna ang mga siyentista. nga ang paghimog usa ka intelihenteng makina sayon. Apan gilayon nila nga naamguhan nga kini mas lisod kaysa itsura niini. Tungod sa maong kamatuoran, ang AI niagi sa daghang AI winter. Mga panahon sa 1970s ug 1990s din ang mga gobyerno ug mga mamuhunan nawad-an og interes o ilang gikunhoran ang pundo nga alang unta niini. Apa nasayod ka ba nga nausab ang mga butang sa tuig 2000? Tungod sa mas paspas nga mga computer og daghang datos sa internet, usa ka siyentesta nga ginganlan og Geoffrey Hinton nakatabang sa paghimo og deep learning nga nagtugot sa mga computer nga makakat-on nga mas sama sa utok sa tawo. Kini misangpit sa usa kon misangpot sa usa ka dakong kalampusan niadtong tuig 2017 gamit ang teknolohiya nga gitawag og transformer. Karon kini nga teknolohiya nagpadagan sa mga bantog nga kaymanan sama sa imong gigamit dinha nga ChatGPT nga nagmugna og usa ka dakong pag-uswag sa AI samtang maoy hinungdan sa dagkong mga debate bahin sa kaluwasan og pamatasan sa mga smart machine. Karon nasayod ka na ang AI dili lang usa ka tawo ang nakahimo nini apan daghan sila maong ayaw ang kuna nga imuha kon dunapay mga nauna og naning kamot alang ni anang butangan. Ang balita sa nasayod gabangatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian sa kapribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi, padi, ani ana, ang balita, showbiz.
2: Gipagawas na ang unang batch sa mga opisyal nga pelikula musalmot sa Metro Manila Film Festival kon MMFF 2026. Nanguna sa listahan ang The Greatest Showdown nga gibidahan nila Vice Ganda og Vic Soto. Apilosab ang Amira nga gibidahan nila Dennis Trelio, Will Ashley, Glyza Di Castro og child star nga si Argos Asperas. Second Miracle in Cell number 7 nga gidala ni Aga Mulak og Haunted Carnival nga nila kona Ganila Jan Arcilia, Julia Barrieto og Maricel Soriano. Gilauman nga ipahibalo sa Oktobre ang ikaduhang batch sa official entries. Samtang ang Mandaluyong, San Juan og Bacolod mao'y napiling host city sa MMFF 2026.
0: Samtang sa Bicas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting kon sa BBC's Entertainment. Muna na ang atoang bagong page, BBC's Entertainment, BBC apostrophe S. Alang sa mga nagadayang mga program, lakip na usab ang entertainment program sa Radyo Bagting og Bell FM. I-search lang na ninyo sa pagkakaroon na na siya ay 1,800 followers. O gayo po mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa official Facebook page alang sa mga balita o impormasyon dinha sa Radyo Bagting News nga nining kasamtangan. Aduna na ay 28,000 followers. Ayaw po mo kalimot sa pag-download sa Radyo Bagting mobile application na available na na sa Google Play Store. Ang maka-download niya na mao ang mga smartphones, mga kabagting o kabalkada. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756 sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio nining mga orasa. Good morning sa mga personahe sa Department of Agrarian Reform na karon din sa Kanibungan Dumingag Zamboanga del Sur. Nagkuhan ni sila kamaring Dars kaning nag-survey o yuta. Mga to naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
1: BBC Bagting Balita.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
1: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usap delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: You're in MC1 Hardware.
10: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
12: So, ingon ana paragis bila-bila.
11: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili ko hindi man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
12: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako 55 na.
10: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis, pila-bila, pili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakog ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabli. Dahil pagpagabli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
8: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
2: Asenso Pagadian, Mayor Sabiko.
15: Mga higala, kumustang maayong adlaw kaninyong tanan, kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Ang kaakuhan ang inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao, through the administration of Mayor Samico, ang Pagadian City pinaagi sa kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum, uram matulahi wa barakatuhu. Mapia mapita sa kanulangon na pagalik ko ang mga Muslim. Ginpi adlaw ng patad mga subanin, mayong adlaw kaninyo horot o mayong gabi iba sa laing nasod. Gikan kana ni Mayor Samico. Alang usab sa mga taga-Pagadian City o sa mga taga-Tibuok Lalawigan sa Zamboanga del Sur o sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya o sa Tibuok Kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Siyempre pa naman ang gikagubtan, pinakasikat nga intro sa Tibuok Kalibutan, inilog sa tanan, gikagubtan sa tanan. Wa gilain na kong forever nga kauban. Dodge Marston, Dodge Abante, Dodge.
16: Oh, kanang kuan ba, may ilang gini nga itong program kay ang intro na to, mo ginigigugtan sa tanan.
15: Sige tanda yung tag, dada, sige kagugtan sa tanan. Asa, sige kagugtan sa tanan.
16: Yes, mauda, mga higala, kumusta o may adlaw ka ninyong tanan? Welcome sa iyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Samico. Aron at talagang mga katawahan ni Dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyekto o programang gipatuman din sa sudad sa Pagadian. Og mayang adlaw sa talagang mga katawahan ni Dakbayan og sa Tibuok Provincia sa Zamboanga del Sur, sa talagang naminaw, sa among Sibya karong adlawa. Mayang adlaw ang pagpagtimbaya gikan ni Mayor Samico.
15: Yes, syempre naman dinhi sa tuang tulumanon gaghan kayo tang mga issues and concern apan sa dili pa dud sa ato ang mga kalambuan nga gihimo sa ato ang syudad sa Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico sa local government unit dinhi ning syudad.
16: Yes, bauda mga higala, nato ni kalabay nga adlaw nagbalampuson nga gipaygayon sa local nga kagamhanan ning Dakbayan sa Pagadian pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang rice subsidy distribution, ang first tranche kung cycle 1 nga gipahigayon sa Asinso Covered Court Plaza Luz. Kini nga kalihoka nagtumong sa paghatag og direktang tabang nga bugas alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Dakbayan. Ang mga programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga kagamhanan aron masiguro ang food security o kasiguruhan sa pagkaon alang sa mga pamilyang labing nanginahanglan. Pinaagi sa pagvalidate sa CSWDO na gipaningkamutan sa sudad sa Pagadian nga pinanguluhan ni Mayor Samico, pinaagi siya ang social services program nga makaabot ang hinaba ngadto sa baga angayang makadawat niini. Kining inisyatibo nagpamatuod sa lig-on nga pagsalig sa paghatag og responsive og efficient nga serbisyo publiko. Pinaagi sa liderato ni Mayor Samico nga ang tanang katawhan indak bayan sa pagadian walay mabian ang tanan mahatagan og ayuda og tabang. May kalabutan ining pagpangapod-apod sa bugas ug dako nagtabang sa kada panimalay sa kada pamilya kana sa pagpaningkamot sa tong mayor dinhi sa Dakbayan sa pagadian nga si Mayor Samico.
15: Yes, mao kana ang gikinahanglan kayo bugas manggigikinahanglan. Siyempre naman mao ato ang gikabuhian unya bahalag way sudan dod basta na ibugas ta ay kanang luto na ay rice sa fights na na unya kanang naalay to naalang po itubig. So ingon ana ang kining pagpaningkamot ni Mayor Samico pinaagi usab sa City Social Welfare and Development Office pinaagi sa rice sa subsidy distribution cycle 1 dinhi sa siyudad sa Pagadian. Diin ang atuang amahan si Mayor Samico naningkamot usab nga kinahanglan mahatag yod og insakto sa katawhan sa siyudad sa Pagadian pinaagi sa programa sa kuan sa DSWD.
16: Yes, og sa lipataw padayo no aghapon gini nagkuan gyud nag message sa tuang live sa Pagadian News Channel. Pa-shout out po from Balangasan, Cuadro Otso construction worker Guillermo Cabanisas, especially Ma'am Rona Faith Cabanisas and Gerson Cabanisas og sa Kuangba Kaubad da si Anol, Leo Dodong og porma namo nga gwapo og labaw sa tanan. Si Harold og maayong pagpaminaw sa tadang naminaw, comment na mo sa Pagadian News Channel ang inyong pa-shout out sa itong mga avid followers, avid listeners sa itong programang Ang Kakuhan.
15: Yes, bisan na inyong mga birthday greetings sa guban pa, mga anniversaries.
16: Yes, pwede kayo. Unya,
15: pwede kayo na ninyo direct message sa ito ang live sa Pagadian News Channel. And syempre naman, congratulations sa St. Francis Clinic Yakap Blessing with Dr. Dicky Fernandez, ang doktora ng bayan niya kanang pa-shout out daw silang tanan dito sa St. Francis Clinic karon. Yes, headed by former City Councilor Dr. Dicky Fernandez, ang doktora ng bayan, si former Vice Mayor Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez. Niya nakita mangyud mini kuan Dr. Disikan mana nako si Jing Rivera.
16: Maayong pagpaminaw usab. Happy watching ni Kagawa de la Cruz diha sa Barangay Napulan. Batiwad og kuang iyan akong auntie day. Mudagan ning pagkagawad po day sa Napulan. Daghan mi kaliwat diha nga Marzon Panibio Albarasin sa Napulan si Ate Jojet Rikina. Mayong pagpaminaw niya sa Barangay Napulan. Kung bate kayo maraghapit, tara ba inyong

0: operating room or asa ka check up di adto dapit pasakyon manggig kag wheelchair bisan pang mobalibad kag dili lang ka magsakay wheelchair pat pasakyon jud kag wheelchair basta na ka sa ospital.
1: Sakto na ilang gihimo na. Yo defender supporter, looy nagkayo ang wheelchair sa province kay so good pa man good 2019 serving every day. Ugya umoy kapalit nga sig paghambog 500 million. Ultimo wheelchair, ibang kapalit. Unya, versus one wheelchair per barangay sa city. Serving one patients only. Since 2026. Anormal. Listen po, isa ka pasyente. Duha ka wheelchair.
0: Ang wheelchair nga gipanghatag mangod sa ELSAM, kanang kuan gina siya identified na usara gi mugamit.
1: Yes, tagsa-tagsa gina.
0: Sa usa ka balay, kuan na ay bidreden usa aduon manggood guna headed by yes first lady ilang Fernandez ko og duha pod ka pasyente na asbalay nga di kalakaw luya naman pod no
1: mga ugo ka gidaning mga
0: kuan nila duha pod ka wheelchair man ang ihatag dayon dili gilayon na sila mohawa kayo na pa may doktor pa nurse nga mo check up dayon kanang wheelchair nga ihatag lagi sa ELSAM intended for one only.
1: Sakto mo ni oh. One wheelchair per kuan, per pasyente. So po dugha sa usa ka kuan, dugha ka wheelchair sa usa ka pasyente. Kasi mga guka gyud, tarong nang utok nyo diha bi. Kuan ay baed ay mga utok.
0: So, sa kuan
1: mo. Gihapon sila.
0: Kanang mayon ta og 20 ka wheelchairs ang inyong gihatag diha sa CD sa Buaga del Sur Medical Center. Kulang manggod gihapon na. Kay standby ng wheelchair tanan diha kay kanang di ta kibaw kanus sa mudas ang pasyente pero ang gipanghatag sa ELSAM lahi ka mamahimong pribado na gid siya ngadto sa usa ka pasyente nga siya ra gid na ang nagamit kay ihatod man as balay doy ana na doy ha balay didto ginas balay ihatod kahibaw na gyud tang daan kinsay gimugamit sa wheelchair unya gikay ngon nato dinhi nga alisod pod og apuran ang tibuok ka miyembro sa usa ka balay sa usa ka pamilya wheelchair nga usaray dili kalakaw so usaray magsungkod alaghatagan na nimo sila tanan puwera no so kuan ba utok ba ang gamiton utok
1: oh ana? Napay comment o sa Sabuanga del Sur Medical Center mga experience ngayon dili ni mga dami account ako naka ingon ani ko mga 30 minutes haha human atong tugga sa bed nga tagduha ang pasyente. Lain na, tagduha ang pasyente sa kabin nyo. Gamay kayo.
0: Di ka mo kaila. Unya, mga sakit ninyo nagkalain-lain.
1: Yes. Yung sakit na ba? Magdikit-dikit. Kalain po na. Load pa kayo ang CR. Pwede sa mga nurse.
0: Pwede sa mga nangaon.
1: So, CR.
0: Kaning gi kuan ro gitagi ka or gi kuan ni Dodds gipahayag ni Dodds mga komento na no sa mga nakapa-admit or nakapa-check up diha sa maong provincial hospital or medical center sa tuang Sambuanga del Sur. Unya kanang ayaw ra kayo ay maglihay sa isyu.
1: Napakilain diri i-bash ka sa bagadami account kani si sana Mian haha nindot sa experience na mo diha nag wheelchair ko gilantan ko paghuman oy kinagiwang-giwang daw yung wheelchair.
0: Nagkawil-kawil ang wheelchair. Karon dili na kayo magkawil-kawil ang wheelchair. Tungod kay doon na may gitambak dihang 20 kabok wheelchairs. No? Og wala nag-ilsam, dili, og wala nag-ilsam din, og wala sa waya ni Dam Gobernadora ang ELSAM, na tagsara ka wheelchair ang ihatag sa kada barangay. Wa, giyod pod mugawas ang mga kuan ba tinaguan diha sa maong medical center no nga ang wheelchair diha ay diha nagkawil-kawil na lang gigamit lang gihapon guba na kayo gigamit lang gihapon o kanang 20 ha kulang na
1: og galiman ka o katong nadinggi ka nga 3 days naamo sa gawas ika 4th day pa nakakuha og space pero discharge sa pagkaugma pastilan no sa gawas so, bigay no
0: ngano man nga mapuno na diha tungod kay ang ibabaw nga bahin sa maong ospital gihimo ninyong opisina ngano man gihimo man ninyo ng opisina nga intended for sa katauhan sa Sambuanga del Sur nga magpa-check up or ma-admit diyang dapita aron daghan ang mga room.